a inda su kuma a gefe guda suke yi wa yankunan kasar kauya tare da hana shigar da muhimman kayayyakin bukatun jama'a. Gwamnatin Jamhuriyar Benin ta fitar da sunayen sabbin sanatocin da shugaban kasar Muhammadu Dagani ya nada a taron ministocin da ta kira jiya Laraba. Wani abu da ake ya dauki matukar hankalin jama'a shine da aka ga sunan Paul Ogbe, abokin takararwa Dagani a zaben shugabancin kasar na ranar 24 ga watan Afrilun jiya. Kana ba ɗaya daga cikin sanatocin da aka zaba, wato duk dai nada su aka yi. Gwamnatin Ivory Coast ko Cote d'Ivoire ta ce akalla mutum 59 ambaliyar ruwa da ta afkawa kasar tun farkon watan Mayu da ya wuce. Kowace shekara wannan kasar mai yawan jama'a mutum miliyan 30 na fuskantar zaftarewar kasa da ambaliyar ruwa, lamarin da ke sanadin mutuwar gumbin mutane. Kakakin gwamnatin kasar Ahmadu Kulbali ya bayyana fargaba kan yadda ambaliyar ke haifar da banna mai yawa, alhali kuwa damina bata jima da farawa ba. Masu kada kura'a a Algeria sun fita rufunan zaɓe a wannan Alhamis don zaɓen wakilansu a majalisar dokokin ƙasar. Wani abu da aka yi hasashen cewa ba za a samu fitar jama'a ba sosai. A zaɓen 2021, kaso 23 ne na 'yan ƙasar kaɗai suka fita kada kura'a. Kusan mutum miliyan 25 ne za su fita kada kura'a su a zaɓen na wannan Alhamis. Cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaduwa a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar cutar Ebola a ƙasar ya haura mutum 400. Sabon alƙalaman da gwamnatin suka fitar a wannan Alhamis sun nuna cewa cutar wadda ke cigaba da yaduwa a sassan ƙasar ta kashe kimanin mutum 438, yayin da wasu 1400 suka harbu da ita. A cikin shekaru 50 da bullarta, cutar Ebola ta halaka mutum 15,000 a nahiyar Afirka. To madalla yanzu kuma sai shirinmu na nishadi.

Tumar Umar Sani a gaishe ka musoma da wannan labari daga kasar Tanzania inda gwamnati ta kullo da wani sabon tsari a makarantu inda aka samar da malamai da ke bada horo ta fuskar koyar da rawa da kuma waki-waki a harshen gargajiya wanda ya tasiri wanda kuma sannan a hankali iyaye da masu ruwa da tsaki a bangaren ilimi suka yaba an dai soma wannan tsari ne da dalibai kusan 50 waɗanda da farko aka soma ba su horo ta fuskar koya musu waƙoƙi da harshen gargajiya daga bisani aka kuma fahimtar da su yadda ake rera da kuma taka rawa a gargajiyance daya daga cikin malamai a wata makarantar mai suna Tasuba wanda ya samu horo a cibiyar koyar da harsuna da raye-raye ta Bagamoyo a kasar ta Tanzania na daga cikin waɗanda ke bayar da horo zuwa waɗannan ɗalibai malamin yana mai bayyana cewa zuwa wani lokaci an gano cewa ɗalibai a makarantu ba su da fahimta ko kuma sanin abin da ke faruwa a gargajiyance malamin ya ce idan ana buƙatar ɗalibai su san me ke kumshi a cikin al'adun nasu ya zama wajibi a koyar da su ko sanar da su muhimmancin al'adun gargajiya da ma raye-raye malamin ya ƙarasa da cewa akasarin ɗalibai an haife su ne a birane ba su da wani sani ta fuskar al'adu raye-raye da kuma yaruka kamar yadda aka sani ko kuma ake gani a ƙauyuka ya zama wajibi a makarantu gwamnatoci su ci gaba da bada goyon baya da kuma kokari na ganin wannan tsari ya samu karbuwa Victoria Alexanyam, 'yar kasar Armenia

0: zai sa kuma wani lokaci ministeri in ta samu ma'aikata kwararru da ya kamata kuma a sa karkashin su, kuma ana iya samun cigaba a wani fanni tunda ma'aikatan su ministeri tunda su ne suke da ma'aikata a ko'ina a ƙasar Nijar, kenan su ne suke iya samun sakamako cikakke, kuma su ne suka saya suka aiki sosai za a iya samun cigaba. Dama abin da ya sa aka yi wannan abubuwa aka hidda su karkashin su yawancin dan saboda yawancin wani lokaci magyama yaya yawa handama da din proje yayyawa ya sa aka hudda su karkashin projen nan.
1: Duk da haka kungiyoyi masu zaman kansu na cewa idan har gwamnati za ta yi wannan tsari to ko ya kamata ta sanya mutane masu nagarta da za su sanya idanu sosai. Inji CD 40.
2: Lalle mun gani mayan projen kinan da wasu institution nan duka an hiddo su da karkashin prime minister an maida su bisa wani sirri digital insu, sai a ce to lalle hatara kenan, dole ne sai an samu mutane kwararru, amma tanke ba mutane kwararru da ka samu ba za a koma gidan jiya noman goji. Shi ne muke son mu ce lalle ba wani lahani ba ne kwarai me, amma in dai mutane ba a samu mutane nagartattu ba, mutane gogaggu wanda ya zamanta su sai ake su, to wannan proje-proje in za su yana isa matsala a cikin ta yadda su.
1: Malam Abdulrahman Muhammadu na kungiyar ma'aikatan manyan masana'antu na Nijar ya ce bai ga wata illa ba ga sauye-sauyen da gwamnati ta bijiro da su.
3: To ni a nau gani wannan abu ne mai kyau, saboda gwamnati tana daidai ta san projen da ya zo, ayyukan da za a yi a wani wuri za a yi shi, al'umma wani amfani za ta ci da wannan proje, shin kuɗin da proje ya ce zai sa wa ya aiki an sa su duka ayi aikin daidai ko ba ayi aiki daidai ba, to wannan gwamnati kadai ta iya ta san da wannan.
1: Ko baya ga mai da aikin wasu hukumomin gargashin ofishin ministoci daban-daban, tare majalisar ministocin ya tabo batun ma'aikatan sa kai dangane da batun yadda za a inganta masa albashi. Shamsiya Haruna, RFI.
4: Yanzu ga shirinmu na gaba.
5: Mai sauraro barkamu da warhaka, ka misali ne ke farin cikin kasancewa da kai a cikin wannan shiri na musamman da ke kawo maka irin wainar da ake toyawa a gasar lashe kofin duniya da ke gudana a kasashen Amurka, Canada da kuma Mexico. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan yadda tawagogin kasashen Afirka da suka tsallaka zagayen 32 a gasar lashe kofin duniya da ke gudana a yanzu haka ke fuskantar koma baya. Nahiyar Afirka dai ta kasance kan gaba wajen yawan tawagogin da suka tsallaka zuwa wannan zagaye, domin dai tawagogin ta tara ne daga cikin goma da ke halarta wannan gasa suka samu gurbi a wannan zagayen. Sai dai abin takaicin shi ne yadda biyar daga cikinsu da suka yi wasa, Morocco ce kadai ta samu nasarar tsallakawa zagayen 16, Senegal ita ce ta baya-bayan nan wajen ficewa daga wannan gasa, duk da cewa an sa ran cewa za ta iya kai bantanta, domin dai ta samu nasarar zura kwallaye biyu a wasan da suka yi da Belgium har zuwa mintuna na 86. Sai dai kuma Reshe ya juye da mujiya, inda mai doki ya koma kuturi. Bayan tashi daga wannan wasa, ga abin da wasu daga cikin 'yan wasan Senegal din ke cewa.
6: Aujourd'hui on est déçu. On avait le match en main.
7: A yau muna cikin takeici, muna jagorancin wasa, mun ci bi babu ko daya, abin bakin ciki, za mu je mu kalli wasan. Magana ta gaskiya ban san me ya faru ba, amma a yau muna cikin bakin ciki. Ko da yake kwallace haka ta gada, za mu koma mu sake yin aiki. Idan ma 'yan wasanmu ne ko ma'aikatan hukumar kwallo, ina jin dai dole mu tuhumi kawunanmu mu sake aiki, domin mu sake nuna irin abin da za mu iya yi a cikin shekaru masu zuwa.
8: Je pense que on n'a pas les mots, on n'a pas d'explication pour le moment, à part dire alhamdulillah dans toutes circonstances.
5: Ina jin bamu da kalmar da zamu yi bayanin wannan yanayi bayan kawai mu gode wa Allah. Mun saba cin wasa, amma ga halin da muke ciki yanzu. Dama dai haka kwallon kafa take, akwai abubuwa masu kyau da marasa kyau wasu lokuta. Kamar dai yau, amma dole mu sake kasancewa a dunkule. Abu ne mai muhimmanci mu yi alfahari da kasancewar mu a wannan yanayi. Kwallo ba ta yi kyau ba. Ba zan iya bayani yadda aka hana mu murza kwallo a wasan ba. An kwaso kwallo, kowa ya san yadda dan wasan yake da kyau, kuma ya ci. Kwallo ta biyu ma an kwaso ta ne, amma kafafunmu sun yi nauyi. Mun yi wasa da yawa, shi ne ya sa. Koci ya sauya 'yan wasa domin ƙara ƙarfin tawagar, amma abin takaici hakan bai yi kyau ba a yau. Haka lamarin ya kasance, dole mu huta. za mu je gida mu samu iyalanmu.

wannan gasa a halin yanzu za mu iya ce karsashinmu da kuma abubuwan da muka sa Afirka za ta iya cimmawa a wannan gasa, to gaskiya yanzu za mu iya ce gwiwoyinmu sun fara sanyi ganin cewa ba sa amfani da damarmakinsu. To amma dai har yanzu za mu ci gaba da mai da hankali akan ƙasar Morocco, saboda ita ce muke ga za ta iya cirewa nahiyar Afirka wato kitse a wuta a yanda harkokin wasan ƙwallon ƙafa suke tafiya.

Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannunmu da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana tare da ni Hawwa Aliyu. Kamar yadda kuka ji a labaranmu, birane da dama da ke gabar ruwan tekun kasashen yammacin Afirka sun fuskanci ambaliyar ruwa wadda ta haddasa asarar rayuka da kuma salwantar dukiyoyi masu tarin yawa. Birnin Accra na kasar Ghana da Abidjan na Cote d'Ivoire a can aka samu asarar rayuka yayin da ambaliyar ruwan ta haddasa barna ga gidaje da kaddarori a biranen Lagos, Kwatano, Lome da sauransu. Lura da abin da ya faru a waɗannan birane da kuma yadda damuna ke ci gaba da sauka. Shin kuwa akwai wasu matakai da kuke yi saboda kasancewa a cikin shirin ko ta kwana? A nasu ɓangaren, kowace rawa ya kamata mahukunta su taka don kasancewa cikin shiri? Yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko kamar haka. Madalla, yanzu ga kaɗan daga cikin saƙonni da masu sauraronmu suka turo mana ta shafinmu na Facebook kamar haka. Saƙo na farko ya fito ne daga Kabir Kwangila Flyover Zaria inda yake cewa Arafai fatan alkhairi gare ku. Fatanmu Allah ya kawo mana ƙarshen ambaliyar ruwar da ya gudana Afirka baki ɗaya. Amin. Ya kamata mazauna kusa da gabar teku su ɗan ƙaura na ɗan wani lokaci. Sanusi Madatai da magaram kuwa cewa yayi. Salam Arafai, ina shawartar al'umma da cewa su guji zuba shara cikin kwalbatai. Daga ƙarshe ina addu'ar Allah ya kare dukkanin ƙasashenmu daga kowane irin iftila'i. Yusuf Haruna Kariya kuwa cewa yayi. Salam Arafai Hausa, da farko muna jajantawa waɗanda iftila'in ambaliyar ruwa ta shafa. Allah ka bamu damuna mai albarka, waɗannan masifu da ke faruwa Allah ya yaye mana. Amin. Saƙon Lawal Saɗe Daura daga jihar Katsinan Tarayyar Najeriya cewa yayi. Arafai Hausa, muna miƙa saƙon jajantawa al'umomi da ƙasashe da iftila'in ambaliyar ruwan ya same su. Allah ya maida mafi alkhairi abinda aka rasa, da fatan hukumomi za su riƙa wayar da kan mutane kan kula da mahallansu domin kiyaye aukuwar ambaliyar ruwa. Allah ya kiyaye gaba. Amin. Muna kira ga duk waɗanda suka san cewa suna zauna inda aka taɓa samun ambaliyar ruwa da su ɗauki matakan kariya don damuna. Sannan ita ma gwamnati ya kamata ta gina matsugunai na wucin gadi. Sannan kuma a tabbatar da ba a yi gini a bisa hanyar ruwa ba, tare da hukunta duk wanda aka samu yana zuba shara a magudanar ruwa. Shi kuwa Yunusa Tankwa Bani Mbaka cewa yayi. Da farko ina miƙa saƙon ta'aziyya ta zuwa ga ƙasashe da suka samu ambaliyar ruwa, da fatan Allah ya ji ƙan waɗanda suka rasa rayukansu. Domin shigowa ko neman damawa da kai ta shirin, tura mana saƙo ta lambar mu kamar haka: alamar ƙari 234-7-6-6-6-6-1 ko shafinmu na Facebook a Arafai Hausa. Yanzu bari mu je ga ra'ayin malam.

0: Tumar Umar Sani a gaishe ka musoma da wannan labari daga kasar Tanzania inda gwamnati ta kullo da wani sabon tsari a makarantu inda aka samar da malamai da ke ba da horo ta fuskar koyar da rawa da kuma waki-waki a harshen gargajiya wanda ya tasiri wanda kuma sanna a hankali iyaye da masu ruwa da tsaki a bangaren ilimi suka yaba an dai soma wannan tsari ne da dalibai kusan 50 waɗanda da farko aka soma ba su horo ta fuskar koya musu waƙoƙi da harshen gargajiya daga bisani aka kuma fahimtar da su yadda ake rera da kuma taka rawa a gargajiyance daya daga cikin malamai a wata makarantar mai suna Tasuba wanda ya samu horo a cibiyar koyar da harsuna da raye-raye ta Bagamoyo a kasar ta Tanzania na daga cikin waɗanda ke bayar da horo zuwa waɗannan ɗalibai malamin yana mai bayyana cewa zuwa wani lokaci an gano cewa ɗalibai a makarantu ba su da fahimta ko kuma sanin abin da ke faruwa a gargajiyance malamin ya ce idan ana buƙatar ɗalibai su san me ke kumshi a cikin al'adun nasu ya zama wajibi a koyar da su ko sanar da su muhimmancin al'adun gargajiya da maraye-raye malamin ya ƙarasa da cewa akasarin ɗalibai an haife su ne a birane ba su da wani sani ta fuskar al'adu raye-raye da kuma yaruka kamar yadda aka sani ko kuma ake gani a ƙauyuka ya zama wajibi a makarantu gwamnatoci su ci gaba da ba da goyon baya da kuma ƙoƙari na ganin wannan tsari ya samu karɓuwa Victoria Alexanyan yar kasar Armenia mawaƙiya da yanzu haka ke samun haɓaka a kasar Faransa tsawon shekaru 8 kenan da ta baro kasar ta Armenia zuwa Faransa kuma baro kasar tata ta yi tasiri ganin ta yadda ta samu karɓuwa a nan kasar ta Faransa wani abun lura shine duk da baro kasar tata Victoria ba ta yi watsi da al'adun nata ba a kodayaushe ta rera waka zaka ji tana magana da yaranta ko kuma tana ambato wasu abubuwa da ke da nasaba da wuraren da ta baro a wani bikin kalankuwa da ya gudana a Biyana Victoria yayin tattaunawa da sashen Faransanci tana mai bayyana farin ciki ta da kuma kokarin da ta yi na ganin lalle ta samu kafuwa da kuma karbuwa a wannan kasa inda akasarin mutane ke shawar waƙoƙi daga yankuna daban-daban tana mai kuma yaba waɗanda ke danganta waƙoƙinta da cewa na tsafi ne za mu karkare da wannan taron masana a bangaren da ya shafi fina-finai da kuma tsarin talabijin da aka sani da KAAPE wanda ke samun tallafi daga gwamnatin jamhuriyar Benin karkashin wani tsari da wata kungiya mai suna Société de Production Audiovisuelle SOPA
1: tunzu kuma sai jamhuriyar Niger inda gwamnatin kasar na ci gaba da yin garan bawul ga hukumominta tare da karfafa shirin zuba jari a sassan da ake ganin suna da muhimmanci wajen samar da ci gaban kasa Shamsiyya Haruna dauke da karin bayani
2: Taron majalisar ministocin kasar ne ya amince da wasu sauye-sauye da suka shafi fannonin da suka hada da aikin sa-kai na kasa. Daga cikin sauye-sauyen da gwamnati ta dauki matakai akwai na manyan kungiyoyin da ke aikin sa-kai da ake kira proje, inda nan gaba za su kasance karkashin kulawar hukumomin da abin ya shafa. Malam Umaru Adamu na kungiyar farar hula ta RENAC ya yi karin haske game da wannan sabon shiri.
3: A wani lokacin kuna tuni Prime Minister Ahuto ya ce waɗansu projects aka sai aka yi lissafi suna diba sun yi ƙarihin minista ma masu shugabannin projects da kuma ba su kai ma ministoci sakamako ko suna azako su sun yi su. To wannan abun zai iya kawo yanzu zai sa tun da aka maida su karkashin waɗannan ministoci kenan zai sa su sa ido su ga wannan ake yi. Bayan wannan zai sa kuma wani lokaci ministar ɗin ta samu ma'aikata kwararru da ya kamata kuma a sa karkashin su kuma ana iya samu cigaba a wani fanni tunda ma'aikatan su ministar tunda su ne suke da ma'aikata a ko'ina a ƙasar Nijar kenan su ne suke iya samu sakamako cikakke kuma su ne suka saya suka yi aiki sosai za a iya samu cigaba dama abin da ya sa aka yi wannan abubuwa aka hidda su karkashin su yawancin dan saboda yawancin wani lokaci magyama yaya yawa handama da kuɗi din proje ya yi yawa ya sa aka hudda su karkashin proje nan.
2: Duk da haka kungiyoyi masu zaman kansu na cewa idan har gwamnati za ta yi wannan tsari to ko ya kamata ta sanya mutane masu nagarta da za su sanya idanu sosai. NGCD 40.
4: Lalle mun gani mayan proje kenan da wasu insiyon nan duka an hiddo su da karkashin prime minister an maida su bisa wani sarrafi ta su sai a ce to lalle ya tara kenan dole ne sai an samu mutane kwararru amma tanke ba mutane kwararru da ka samu ba za ya koma gidan jiya noman goji shine muke son mu ce lalle ba wani lahani bane kwarai ne amma in dai mutane ba a samu mutane nagartattu ba mutane gogaggu wanda ya zamanta su sai ake su to wannan proje-proje in za su yana isa matsala a cikin ta ya taso.
2: Malam Abdulrahman Muhammadu na kungiyar ma'aikatan manyan masana'antu na Niger ya ce bai ga wata illa ba ga sauye-sauyen da gwamnati ta bijiro da su.
5: To ni a nau gani wannan abu ne mai kyau saboda gwamnati tana daidai ta san projen da ya zo ayyukan da za a yi a wani wuri za a yi shi al'umma wani amfani za ta ci da wannan proje. Shin kuɗin da proje ya ce zai sawa ya aiki an sa su duka an yi aikin daidai ko ba a yi aiki daidai ba to wannan gwamnati kaɗai ta iya ta san da wannan.
2: Ko baya ga mai da aikin wasu hukumomin ƙarƙashin ofishin ministoci daban-daban tare majalisar ministocin ya taɓo batun ma'aikatan sa kai dangane da batun yadda za a inganta masa albashi. Shamsiyya Haruna, RFI.
1: Yanzu ga shirinmu na gaba.
6: Mai sauraro barkamu da warhaka ka misali ne ke farin cikin kasancewa da kai a cikin wannan shiri na musamman da ke kawo maka irin wayanar da ake toyawa a gasar lashe kofin duniya da ke gudana a kasashen Amurka, Canada da kuma Mexico. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan yadda tawagogin kasashen Afirka da suka tsallaka zagayen 32 a gasar lashe kofin duniya da ke gudana a yanzu haka ke fuskantar koma baya. Nahiyar Afirka dai ta kasance kan gaba wajen yawan tawagogin da suka tsallaka zuwa wannan zagaye domin dai tawagogin ta tare ne daga cikin 10 da ke halarta wannan gasa suka samu gurbi a wannan zagayen. Sai dai abin takaicin shine yadda 5 daga cikinsu da suka yi wasa. Morocco ce kadai ta samu nasarar tsallakawa zagayen 16. Senegal ita ce ta baya-bayan nan wajen ficewa daga wannan gasa duk da cewa an sa ran cewa za ta iya kai bantanta domin dai ta samu nasarar zura kwallaye 2 a wasan da suka yi da Belgium har zuwa mintuna na 86. Sai dai kuma Reshe ya juye da mujiya inda mai doki ya koma kuturi. Bayan tashi daga wannan wasa ga abin da wasu daga cikin 'yan wasan Senegal din ke cewa.
7: Aujourd'hui on est déçu. On avait le match en main.
8: A yau muna cikin takeici muna jagorancin wasa mun ci bi babu ko daya abin bakin ciki zamu je mu kalli wasan magana ta gaskiya ban san me ya faru ba amma a yau muna cikin bakin ciki ko da yake kwallace haka ta gada zamu koma mu sake yin aiki idan ma ƴan wasan mu ne ko ma'aikatan hukumar kwallo ina jin dai dole mu tuhumi kawunan mu mu sake aiki domin mu sake nuna irin abin da zamu iya yi a cikin shekaru masu zuwa.
9: Je pense que on n'a pas les mots, on n'a pas d'explication pour le moment. À part dire alhamdulillah dans toutes circonstances.
6: Ina jin bamu da kalmar da zamu yi bayanin wannan yanayi bayan kawai mu gode wa Allah. Mun saba cin wasa amma ga halin da muke ciki yanzu. Dama dai haka kwallon kafa take. Akwai abubuwa masu kyau da marasa kyau wasu lokuta. Kamar dai yau amma dole mu sake kasancewa a dunkule. Abu ne mai muhimmanci mu yi alfahari da kasancewar mu a wannan yanayi. Kwallo ba ta yi kyau ba. Ba zan iya bayani yadda aka hana mu murza kwallo a wasan ba. An kwaso kwallo kowa ya san yadda dan wasan yake da kyau kuma ya ce kwallo ta biyu ma an kwaso ta ne amma kafafunmu sun yi nauyi. Mun yi wasa da yawa shine yasa. Coach ya sauya ƴan wasa domin ƙara ƙarfin tawagar amma abin takeici hakan bai kyau ba a yau. Haka lamarin ya kasance dole mu huta. Za mu je gida mu samu iyalanmu. Za mu koma a matsayin waɗanda aka ci a wasa. Dole kuma mu runguma haka mu kuma gode wa Allah da ya ba mu lafiya. Baya ga 'yan wasan tawagar Senegal da ransu ya soso game da sakamakon wannan wasa su ma dai magoya bayansa sun ce ko kaɗan ba su ji daɗin abin da ya faru ba kamar da yadda suka shaidawa abokin aiki Abdulrahman Gambo Ahmad.
10: wanda ke faruwa ne da kasashen Afirka sai ya rige ɗan dakikoki sannan kaga cewa sun shantake har kaga a duke su. Wannan ce tambayar da dama daga cikin Afirka suke yi, kamar dai yadda muka gani a baya-bayan nan tsakanin Senegal da Belgium. Senegal ce fa take jagorantar wannan wasa har da kwallaye biyu da nema har iya zuwa ga wato kusan minti 90, amma ta shantake har Belgium ta tashi ta farke waɗannan kwallaye guda biyu. Daga ƙarshe ma dai Belgium ɗin ma dai ta samu bugun penalty aka tashi wasa 3-2. Wannan al'amari ya bakanta ra'ayin Afirka musamman ma 'yan Senegal. Akan haka na tattauna da wasu waɗanda muka kalli wasan kai tsaye, wato ina nufin 'yan Senegal da muka kalla a wannan matattara ta Senegal da ke birnin New York. Ga kuma yadda suka bayyana mun bacin ransu.
11: It looks like you are very angry.
12: Very angry brother. So we have 2 goals.
10: Yake cewa ina cikin fushi. Wai me yasa muka yi rashin nasara ne bayan muke jagorantar wasan? Idan na ci gaba da magana zuciyata za ta
12: buga. I'm so sorry bro.
13: You see that you know what's the game? You watch the game, right?
10: Shi ma wannan daga ayar tambaya yayi. Yana mai cewa me yasa muka yi rashin nasara duk da cewa mu muka fara zura kwallaye har guda biyu. Kowa ya san matsalar. Ina cikin damuwa gaskiya.
13: 2-0.
12: Yes.
13: Senegal 2, Belgium 0. Why they lose the game? Everybody know the problem. They know where should be the problem. I'm not happy, my friend. I don't want to say nothing now.
12: Very disappointed.
10: Ita ma wannan matashiya cewa ta yi bata ji dadin abin da ya faru ba, amma dai ta yi hamdala.
14: Alhamdulillah.
15: Well, I mean today's game is just like we all have the same feeling.
10: Wannan kuma cewa yayi zuciyarmu na cikin damuwa. Mu ne muke jagorantar wasan fa har zuwa minti 85 zuwa 86. Amma muka sha kashi daga bisani. Dukkanin 'yan Senegal a yanzu na cikin damuwa.
16: Irin wannan matsalar da Senegal ta samu ba ita kadai ta fuskance ta ba, domin dai an ga yadda ta fara da tawagogin kasashen Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Africa da dai sauransu. Kan haka na tuntuɓi Nazir Jarmaju mai sharhi kan lamuran wasanni.
17: Gaskiya kalubalen da kungiyar kasashen Afirka suke fuskanta a wannan gasa na cin kofin duniya har suke faduwar guzuma a ƙarshen wasanni abu ne wanda ya shafi maganar gajiya da kuma nagartan 'yan wasa da ba mu isa mu taka tare da kungiyoyin kasashen wajen nan ba. Gaskiya yanzu a misali karawar kasar Ingila da Jamhuriyar Congo, in ka lura kwallon da Harry Kane zira ta biyu, akwai kusan mutum hudu a kusa da shi wanda kowa gagar motsi saboda gajiyar da suke da shi, yayin da su kuma kungiyoyin kasashen sauran manya-manyan suke da 'yan wasa masu nagarta irin su Harry Kane, irin su Yuri Tielemans, irin su Romelu Lukaku, wanda 'yan kwallo ne da ke buga kwallo a mataki na farko a duniyar kwallon kafa manya-manyan gasanni. To in an gaji dama irin wannan nagartar shi ne ke ɗaukar irin waɗannan kungiyoyi yana kai su inda suke zuwa. Mu kuma ba mu da shi ba za mu iya taka tare da irin wannan ba gaskiya.
16: Kawo yanzu dai an cire 4 daga cikin ƙasashe 5 na Afirka da suka yi wasa a wannan zagayen 'yan 32 a gasar lashe kofin duniya. Amma duk da haka akwai ragowar ƙasashen Algeria da Masar da Cape Verde da kuma Ghana. To sai dai a cewar Umar Sama'ila goma mai sharhi kan lamuran wasanni, wuyawunsu sun yi sanyi, ko fatan da magoya bayan tawagogin kasashen Afirka ke da shi ta fara dasashewa.
18: Gasar cin kofin duniya da ke gudana a halin yanzu a kasashe 3, kasar Amurka, Mexico da kuma Canada, kuma mun gani cikin kasashe 10 da suke kare martaban nahiyar Afirka kasashe 9 sun tsallaka zagaye na 32. Wannan dalili ya sa kusan kowane bangare a nahiyar Afirka ya sa kwarin gwiwa cewa tarihin da kasar Morocco ta yi a gasar cin kofin duniya na shekarar 2022 ana ma iya wuce shi, ganin cewa kasashen suna da yawa. Kasashe 9 a ce a zagaye na 32 daga nahiya daya, dole a ce akwai yiwuwan za a iya kafa wani sabon tarihi na kila ma a gansa a wasan karshe. To amma kuma yanzu kusan karsashi da yardar da na'in nahiyar Afirka suke da shi ya fara kusan zama a ƙasa, ganin cewa ana ta cire waɗannan kasashe. Kuma abin da yake bada mamaki shine kusan duka wasannin da ake ce an cire waɗannan 'yan kasashen nahiyar Afirka su suke fara zura kwallo, kuma zaka ga kusan mintunan ƙarshe minti 10 ko minti 5 zaka ga ake farke kwallayen ko kuma a ce an shiga gaban su da kwallaye. Alal misali a wasan ƙasa Ivory Coast a fafata wanda ta yi da ƙasar Norway, mun ga inda ta fara zura kwallo kuma kaman ita za ta iya. Mun ga inda demokradiyyar ƙasar Congo ita ma ta taka rawar gani matuka a fatawanta da kasar Ingila, wanda a kusan mintunan karshe suka farke suka kara. To a baya-bayan nan kuma mun ga yadda kasar Senegal wacce ta samu babban dama ta zubar da damanta a fafatawanta da kasar Belgium. A minti uku suka zubar da kwallaye biyu da suke gaban kasar Belgium din, da ita kuma wanda kasar Belgium din ba irin kasar Belgium bace ta baya, wanda take da zarata da gugagun ƴan wasa. Wannan kasar Belgium za mu iya ce ma ita kasar Senegal din za ta iya alfahari da wasu manyan ƴan wasa fiye da wannan kasa ta Belgium. To amma kasashen nahiyar Afrika a halin yanzu waɗanda suka rage, kasa ɗaya dai ta samu daman tsallakawa zagaye na 16, wato kasar Morocco. A halin yanzu sauran kasashen da suka rige kamar kasar Algeria, kasar Ghana da sauran kasashen da suke wannan gasa a halin yanzu, za mu iya ce karsashinmu da kuma abubuwan da muka sa Afirka za ta iya cimmawa a wannan gasa, to gaskiya yanzu za mu iya ce gwiwoyinmu sun fara sanyi ganin cewa ba sa amfani da damarmakinsu. To amma dai har yanzu za mu ci gaba da mai da hankali akan kasar Morocco, saboda ita ce muke ga za ta iya cirewa nahiyar Afirka wato kitse a wuta, a yanda harkokin wasan kwallon kafa suke tafiya.

0: Tumar Umar Sani a gaishe ka musoma da wannan labari daga kasar Tanzania inda gwamnati ta kullo da wani sabon tsari a makarantu inda aka samar da malamai da ke ba da horo ta fuskar koyar da rawa da kuma waki-wake a harshen gargajiya wanda ya tasiri wanda kuma sannan a hankali iyaye da masu ruwa da tsaki a bangaren ilimi suka yaba an dai soma wannan tsari ne da dalibai kusan 50 waɗanda da farko aka soma ba su horo ta fuskar koya musu waƙoƙi da harshen gargajiya daga bisani aka kuma fahimtar da su yadda ake rera da kuma taka rawa a gargajiyance daya daga cikin malamai a wata makarantar mai suna Tasuba wanda ya samu horo a cibiyar koyar da harsuna da raye-raye ta Bagamoyo a kasar Tanzania na daga cikin waɗanda ke bayar da horo zuwa waɗannan ɗalibai malamin yana mai bayyana cewa zuwa wani lokaci an gano cewa ɗalibai a makarantu ba su da fahimta ko kuma sanin abin da ke faruwa a gargajiyance malamin ya ce idan ana buƙatar ɗalibai su san me ke kumshi a cikin al'adun nasu ya zama wajibi a koyar da su ko sanar da su muhimmancin al'adun gargajiya da ma raye-raye malamin ya ƙarasa da cewa akasarin ɗalibai an haife su ne a birane ba su da wani sani ta fuskar al'adu raye-raye da kuma yaruka kamar yadda aka sani ko kuma ake gani a ƙauyuka ya zama wajibi a makarantu gwamnatoci su ci gaba da ba da goyon baya da kuma kokari na ganin wannan tsari ya samu karbuwa koyi Victoria Alexanyan yar kasar Armenia mawaƙiya da yanzu haka ke samun haɓaka a kasar Faransa tsawon shekaru 8 kenan da ta baro kasar ta Armenia zuwa Faransa kuma baro kasar tata ta yi tasiri ganin ta yadda ta samu karbuwa a nan kasar ta Faransa wani abun lura shine duk da baro kasar tata Victoria bata yi watsi da al'adun nata ba a kodayaushe ta rera waka zaka ji tana magana da yarenta ko kuma tana ambato wasu abubuwa da ke da nasaba da wuraren da ta baro a wani bikin kalankuwa da ya gudana a Biyana Victoria yayin tattaunawa da sashen Faransanci tana mai bayyana farin ciki ta da kuma kokarin da ta yi na ganin lalle ta samu kafuwa da kuma karbuwa a wannan kasa inda akasarin mutane ke shawar waƙoƙi daga yankuna daban-daban tana mai kuma yaba waɗanda ke danganta waƙoƙinta da cewa na tsafi ne za mu karkare da wannan taron masana a bangaren da ya shafi fina-finai da kuma tsarin talabijin da aka sani da KAAPE wanda ke samun tallafi daga gwamnatin jamhuriyar Benin karkashin wani tsari da wata kungiya mai suna Société de Production Audiovisuelle SOPA
1: tunzu kuma sai jamhuriyar Niger inda gwamnatin kasar na ci gaba da yin garan bawul ga hukumominta tare da karfafa shirin zuba jari a sassan da ake ganin suna da muhimmanci wajen samar da ci gaban kasa Shamsiyya Haruna duka da karin bayani
2: Taron majalisar ministocin kasar ne ya amince da wasu sauye-sauye da suka shafi fannonin da suka hada da aikin sa-kai na kasa. Daga cikin sauye-sauyen da gwamnati ta dauki matakai akwai na manyan kungiyoyin da ke aikin sa-kai da ake kira proje, inda nan gaba za su kasance karkashin kulawar hukumomin da abin ya shafa. Malam Umaru Adamu na kungiyar farar hula ta RENAC ya yi karin haske game da wannan sabon shiri.
3: A wani lokacin kuna tuni prime minister auto yake wayansu projects aka sai aka lissayi suna diba sun yi ƙarihin minister ma masu shugabannin project da kun ba su kai ma ministry sakamako ko suna azako su sun yi su to wannan abun zai iya kawo yanzu zai sa tunda aka maida su karkashin wayannan ministry kenan zai sa su sa ido su ga wannan ake yi bayan wannan zai sa kuma wani lokaci ministeri ta samu ma'aikata kwararru da ya kamata kuma a

tsallaka zagaye na 32. Wannan dalili ya sa kusan kowane bangare a nahiyar Afirka ya sa kwarin gwiwa cewa tarihin da kasar Morocco ta yi a gasar cin kofin duniya na shekarar 2022 ana ma iya wuce shi, ganin cewa kasashen suna da yawa. Kasashe tara a ce a zagaye na 32 daga nahiya daya, dole a ce akwai yiwuwan za a iya kafa wani sabon tarihi na kila ma a gansa a wasan karshe. To amma kuma yanzu kusan karsashi da yardar da na'in nahiyar Afirka suke da shi ya fara kusan zama a ƙasa, ganin cewa ana ta cire waɗannan ƙasashe. Kuma abin da yake bada mamaki shine kusan duka wasannin da ake ce an cire waɗannan 'yan ƙasashen nahiyar Afirka su suke fara zura ƙwallo, kuma zaka ga kusan mintunan ƙarshe, minti 10 ko minti 5 zaka ga ake farke ƙwallayen ko kuma a ce an shiga gabansu da ƙwallaye. Alal misali wasan ƙasa Ivory Coast a fafata wanda ta yi da ƙasar Norway, mun ga inda ta fara zura ƙwallo kuma kaman ita za ta iya. Mun ga inda demokradiyyar ƙasar Congo ita ma ta taka rawar gani matuƙa a fafata wanta da kasar Ingila, wanda a kusan mintunan ƙarshe suka farke suka ƙara. To a baya-bayan nan kuma mun ga inda kasar Senegal wacce ta samu babban dama ta zubar da damanta a fafata wanta da kasar Belgium, a minti 3 suka zubar da ƙwallaye 2 da suke gaban kasar Belgium din, da ita kuma wanda kasar Belgium din ba irin kasar Belgium bace ta baya, wanda take da zarata da gugagun 'yan wasa. Wannan kasar Belgium za mu iya ce ma ita kasar Senegal din za ta iya alfahari da wasu manyan 'yan wasa fiye da wannan kasa ta Belgium. To amma kasashen nahiyar Afirka a halin yanzu waɗanda suka rage, kasa ɗaya ta samu damar tsallakawa zagaye na 16, wato kasar Morocco. A halin yanzu sauran kasashen da suka rige kamar kasar Algeria, kasar Ghana da sauran kasashen da suke wannan gasa a halin yanzu za mu iya ce karsashinmu da kuma abubuwan da muka sa Afirka za ta iya cimmawa a wannan gasa, to gaskiya yanzu za mu iya ce gwiwoyinmu sun fara sanyi, ganin cewa ba sa amfani da damarmakinsu. To amma dai har yanzu za mu ci gaba da mai da hankali akan kasar Morocco, saboda ita ce muke ga za ta iya cirewa nahiyar Afirka wato kitse a wuta, a yanda harkokin wasan ƙwallon ƙafa suke tafiya.

0: Kalanan AS,
1: wato
0: baban kalanan AS.
1: Nau'in jinin ke.
0: Wala nau'in jinin din ka isa kamar cutan din. Wannan ana daukan shi a cikin jinin ko iyayen, a cikin family. Akwai magungunan da ake dauka. Ana ce ma yaro ko kuma babban mutum da yake dauke da cutan din ya jinga shan ruwa dewa, kuma duk abin da yake da sanyi ya habu da shi. Sai ma za iya ba su jini, in jinin din ya ragu ta ragu sosai ana ba su jini.
1: Wani hadari take da ita?
0: Wannan cutan yana kaiwa ma mutuwa. Kuma wannan cutan na ba da tausayi saboda ciwon da take da shi. Yanzu za samu iyaye biyu da suke dauke da cutan din, kuma suna manifesting cutan din. Yaran su za su fito da cutan din, duk kaga ciwo yake kamshe da hakuri. Kuma su ci gaba da daukan magungunan, su ci gaba da tafiya doctor na in control din.
2: Akwai dai bayanan da ke cewa masu wannan cuta ba sa samun kulawar da ta kamata asibitocin Kamaru, da a lokuta da dama ke wahalar da masu wannan cuta. Dr. Hadiza Zulaihatu ta ce akwai alamomin da za a gane masu wannan cuta don ba su kulawar da ta kamata.
0: Yadda ake gane cutan din, shedan exam, kuma muna samun yara ko kuma babban mutane da suke zuwa da kaman ciwon hannu, ciwon ciki ko kuma ciwon kohuhu haka, ko kuma jini ya hagu sosai, haka ake ganewa. Kuma na yi exam da ake kira electrophoresis de mugubin, haka ke ganewa in mutum na da cutan sikila.
1: Kamin mutum ya gane yana da wannan cuta yana daukar shi shekara nawa?
0: Ko a wajen kananan yaran da aka haifi ko yanzu hakan nan, yanzu akwai exam da ake yi ana sani in suna dauke da cutan.
2: Alkalimin ma'aikatar lafiyar kasar ta Kamaru sun fitar shayar da hankali musamman lura da dawainiyar da ke tattare da jinyar masu wannan cuta ta sikila, kamar yadda wata uwa da ke da mai wannan cuta ake shaida mana irin wahalhalun da take kai a yanzu haka.
3: Dan ya tashi kam sai Allah ba ma bacci dare da rana, yanzu nan ya kama kuka a hannu, yana ciwo kafafuna, na ciwo ciki, ya kumbura tep ba boli, sai an sa son da kuma baya zagawa duka. Yangadan dai haka muke ta fama da yaron nan, ba dare ba rana, fata ranka ma ya suma, haka ce ma ya ba yaron daga baya ne zai farfado fa abinda ba mu gani ba, inda muke gani da rana haka muke gani dare. Ago muke ta yi yanzu so biya kullum, ana tsaga kafansa, a tsaga sa karfe, a tsaga a cire karfe, infection ya shiga. Ba dai mun je Nigeria na ma yi masa tsago so biyu, a nan so uku, yanzu haka ma aka ce mana za mu sake tsago idan ya shiga inna. Alhamdulillah.
1: A iya cewa makaranta ta tsaya?
3: Makaranta ka ya tsaya, inda ga abin ya soma a makaranta na ma ya gudu. Su kan ma idan za su yi ko jarraba wannan, idan sun je so ɗaya dai na biyun kan ba za su samu zuwa ba. Ni kabin cutan ma taka ce har da iska ne mutum bai sani ba, sai Allah. A makarantar ma ya gudu ya faɗi, a nan tsage-tsagen kan ma ya soma.
2: Dakta Darra ƙwararren likita a wannan fanni kuma sakataren kungiyar da ke yaƙi da wannan cuta ta sikila ya ce rashin gudunmawar gwamnati musamman wajen samar da dokokin gwaji kafin aure ko kuma wayar da kan jama'a na daga cikin dalilan da ke sababa ƙaruwar masu wannan cuta.
4: Gaskiya rashin gudunmuwar gwamnati na haifar da yaduwar cutar sosai. Kamar shekarar 2022 zuwa da 4 an samu masu dauke da cutar 11,000, amma kaga 2025 zuwa da 6 da muke ciki an samu karuwar masu dauke da cutar sama da 6,000. Wannan ya nuna maka cutar na yaduwa ne kamar hutar daji sakamakon rashin kula da fadakarwa da wayar da kan jama'a. A binciken da muka yi ya nuna rashin awo ko test kamin aure shi ma ya yi tasiri sosai wajen haifar yara da cutar. Kaga yanzu baya ga Najeriya da Demokuraɗiyyar Congo da India sai Kamaru cikin waɗanda suka fi fama da cutar a duniya. Amma matsalar da ake fama da ita a nan shi ne na rashin tallafi daga gwamnati. Muna fata gwamnati za ta shiga lamarin don shawo kan matsalar. In ba shi ba, a yadda cutar ke yaduwa, akwai yiwuwar Kamaru ta zama ƙasa ta biyu da tafi masu fama da cutar sikila nan da shekara ta 2030.
2: Sai dai ko masu dauke da wannan cuta sun gamsu da sallan da mahukuntan Kamaru ke amfani da shi wajen ba su kulawa? Wasu da wakilin Malarwa ni shehu ya zanta da su sun labarta irin wahalhalun da suke fuskanta.
5: Ina nake jarire ina tanyar sun lafiya a kai kan asibiti, sai wani ya likita ya faɗa wa babana su yi min gwaji na electrophoresis, kila ina da cutan sikila. To suka yi min gwaji, suka kawai akwai cutar din.
1: Ya kake ji in cutar ya tashi?
5: Tungan ba zai gare ba sai in mai cutar din. A zuciya na a kafafuwan nan ya kumbura, fisari ma ya tsaya ba zan iya fisari ba. Sai an yi min sonde. Yana min ciwon din ya tashi kan ko da daddare din yana kuka. Ba za ka taba samun lafiya ba. Duniya din gaba ka kide ba da rikaji. Gara ma mutuwa ka za ka ji wani lokaci wallahi. Zafi kawai.
1: Ya kake ganewa idan jininka ya kare?
5: Idan jini ya kare zan ji gajiya ko idan na tashi.
6: Sunana Bala, wai faruwa kan ba inda za kwatanta tsanani da azaban da mutum yake ji. Azaban zaɗaɗin ciwo ga rashin kulawar gwamnati. Don muna da matsala ne ba na wasa ba, ga tsadan magani, ga kuma rashin kula da mu kuma kaman da ake tallafa ma masu ciwon zamani. Masu ciwon kaman tarin fuka. To mu ma muna da hajin a tallafa mana don mu ma a tausaya mana. Muna da hajin taimako ga gwamnatin mu su kuma su dube mu kuma. A rage mana ko mu samu dai ko kashi 50 a rage mana mu kuma mu samu dinga taimaka. Don ciwo ne da baya kariya. Muna da yanzu babban mu da suke nan tana da shekara 53. Amma ranan da ciwon ya tashi duka kamar ranan ne ya fara mata. Don abu ne wannan in aka haife ka da shi ka sai ranan da Allah ya dauki rai ka.
2: Idris Bala Hamza shine shugaban kungiyar masu dauke da cutar sikila a Kamaru. Ya ce ko shakka babu akwai karuwar masu dauke da cutar wanda ke nuna bukatar shigowar mahukunta wajen wayar da kai idan ta kaita matsalar.
7: Asibiti wani sa'in ina zuwa ko wani sati duba akwai sababbin zuwa. Kwanan nan duka ina je ina samu abin da za a raba da tsoro ya karuwa yake yi.
1: Wasu abubuwa da kuke ganin su suke haddasa karuwar yaduwar wannan cuta.
7: To abin da yake kaddara yaduwar wannan cuta inda ana wayar da kan jama'a da ba zai yiwu ba ai. Amma a wayar kaman ƙauyuka ɗin ko ba mu da halin zuwa ba mu da komai ba abin da gwamnati take taimakawa a kai ko sai sun kuba gwamnati ba ta taimakawa. Sun ba mu kawai kara zube kasan sida. Suna da plak dinsu tarin fuka suna da plak dinsu masu zuba ba ma da cutan koda su ma ana taimaka musu amma kaga wannan sigla sun da zidina wani kan ma bai sani ba.
2: Ko a baya-bayan nan sai da kungiyar masu fama da cutar ta sikila ta jagoranci wani gangami don an karar da mahukuntan kasar wajen daukar matakan da suka kamata don takaita masu cutar ta hanyar wayar da kai har ma da sanya dokoki lura da cewa cuta ce da daukar matakai masu alaka da auratayya za su taimaka wajen kawar da ita. Madalla da wannan ne kuma shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya a wannan mako. A madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, kana wakilin mu na Kamaru Lurwani Shehu. Sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya.
8: Kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a, filin ra'ayoyin ku masu saurare na ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutu wanda ke ci mu fito a kwariya, kama daga tsaro, siyasa, tattalin arziki da kuma zamantakewa. Ku bayyana ra'ayin ku ta shafin mu na Facebook ko kuma manhajar mu ta WhatsApp. Sai mun ji daga gare ku.
9: Haka yake ba ta rabata lokaci ba wurin shakatawa da wannan waka da ke saman na'ura.

daga dan dauke nan da wannan waka daga nan sashen Hausa na Radio France International bitar wasu daga cikin kanan labaran duniya kaimi sallama kun ji cewa gwamnatin jihar Niger ke cikin Najeriya ta ce ta gudanar da zama da shugabannin bangarorin kabilu da ke rikici yayin da ajiya Alhamis ne mai san tsaron Najeriya General Christopher Musa mai ritaya yayin zantawa da kafan dillancin labaran Faransa na AFP ya bayyana ta yadda ake samun kyakkyawar hulɗa tsakanin Najeriya Niger da Benin a yaki da ta'addanci kun ji cewa kuma a Burkina Faso ofishin babban kwamishinan kare haƙƙin bil'adama na ƙasar nan da watan Nuwamba zai rufe kofofinsa biyu bayan takaddama tsakaninsa da hukumomin na Burkina Faso sai ma hukuntar Syria da suka sanar da tashin bom a wani wurin cin abinci da ke birnin Damascus wanda kuma yi sanadiyar mutuwar mutane kusan 22 duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin ku tarbe mu nan da mintuna 30 a madadin kowa da kowa Ibrahim Tukur Kefi Ahmed Abba da Abdullahi Isa ke cewa sai an ji mu ku.

0: karfe 7 cicip agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda yazo daidai kenan da karfe 6 agogon TV da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 22.
1: Abdullahi Isa.
0: Jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman karin labaran duniya na wannan safiya. Hukumar kula da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce akwai mutane fiye da miliyan 17 da ke fuskantar matsananciyar yunwa a yankin arewacin Najeriya. Najeriya, Jamhuriyar Benin da kuma tarayyar Jamhuriyar Niger za su karfafa haɗin gwiwar su domin yaƙi da ayyukan ta'addanci. Yayin da mahukuntan Siriya suka sanar da tashin bom a wani wuri na cin abinci da ke birnin Damascus, muna ɗauke da labaran wasanni. Sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka same su. Musoma da wannan labari daga jihar Niger da ke tsakiyar Najeriya, inda gwamnatin yankin ta sanar da gudanar da zama da shugabannin ɓangarorin ƙabilu da rikici ya ɓarke a tsakaninsu a ƙaramar hukumar rafi ta jihar domin tattauna hanyoyin da za a gaggauta kawo ƙarshen rikici. Kwamishinan harkokin makiyaya na jihar Umar Ahmed Rebe ya yi wa wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ƙarin haske kan yadda zaman ya gudana a jiya Alhamis.
2: Mun zauna mun tattauna da mutanen da ya kamata mu tattauna, mun roƙi mutane su yi hankuri, kowa ya koma ya magana da mutanensa a gida, kowa ya tsaya inda ya kamata ya tsaya, kada ya wuce wuri. Gwamnati ta riga ta shigo ciki, kuma jami'an tsaro za su shigo su ɗauki matakan da ya kamata su ɗauka.
3: To dama ɓangarorin guda biyu ne ke wannan rigima, ɓangaren kabilar Kamuku da kuma su Fulani. Jagororin sa daga can waɗanda kuka tattauna na ɓangaren Fulani ne yadda Allah.
2: Shugabannin su ne muka yi magana da su. Ai, kowane al'umma na da shugabanni. Su tabbatar da cewa kowa ya tsaya inda yake tsaye don Allah kada ya ci gaba da ɗaukan doka da hannu. Hukumomi sun shigo, gwamnati ta shigo, kuma jami'an tsaro za su shiga su ɗauki matakan da ya kamata.
3: Bayan wannan tattauna, menene mataki na gaba kuke ganin za ku ɗauka?
2: To mataki na gaba ne farko in abu ya mutane da suke zaman shekara da shekaru ba lokaci ba wanda ya fi ƙarfin doka, kuma hukumomi suna nan, duk wanda ya aikata maka wani abu da baka ji daɗi ba kai ƙaran shi wurin hukuma. So a guji ɗaukan doka da hannu. Za mu shiga mu yi sulhu mu duba yiwuwar kada a ƙara samun irin wannan abu, wanda ya ɗauki doka da hannu kuma hukumomi su ɗauki doka a kai.
0: Tattaunawa kenan da kwamishinan harkokin makiyaya na jihar Niger Umar Ahmed Rebe da wakilinmu Ismail Karatu. A Najeriya dai hukumar kula da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya kamar yadda aka ji a kanin labaran duniya ta ce akwai mutane fiye da miliyan 17 da ke fuskantar matsananciyar yunwa a yankin arewacin kasar, wanda ke da nasaba da matsalolin tsaro da ya dababbaye wannan yankin. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana rahoto a kai.
4: Wani rahoto da WFP ya fitar a jiya Alhamis ya ce yanayin yunwar da ake fuskanta a sassa tara na jihohin arewacin Najeriya shi ke matsayin mafi muni da aka fuskanta cikin shekaru 20 da suka gabata. Yana mai gargaɗin cewa rashin ɗaukar matakan da suka kamata kai tsaye zai sake ta'azzara matsalar. Rahoton na WFP ya yi nuni da ƙarfafar alaƙar da ke tsakanin matsalolin tsaron da suka dabaibaye yankin na arewacin Najeriya da kuma matsalar ta yunwa da ƙarancin abinci. Ina minana ta cewa magance matsalar ta tsaro, tamkar warware matsalar ƙarancin abinci ne da kuma cire mutane daga ƙangin yunwar da suke fama da shi. Wannan rahoto na WFP kai tsaye ya sake fayyace ta'azzara matsalolin tsaro a ƙasar ta yammacin Afirka, inda 'yan ta'adda ke cin karansu babu babbaka a yankin arewa maso gabashin ƙasar. A gefe guda, 'yan bindiga ke nasa ta'adin a jihohin arewa maso yamma, mata garin da dukkaninsu ke kisan manoma babu ƙaƙƙautawa, lamarin da ya kassara ayyukan noma a yankin. Duko da kasancewarsa jagora wajen samar da abinci a Najeriya.
0: A jiya Alhamis ne ministan tsaron Najeriya Janar Musa Christopher mai ritaya yayin zantawa da kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP yake mai bayyana irin cigaban da aka samu tsakanin Najeriya, Niger da Jamhuriyar Benin a yaƙi da ta'addanci. Janar ɗin yana mai cewa ƙasashen za su yi aiki tare da kuma musayar bayanai, duk da cewa tsawon lokaci ana samun ɗauki daga kowane ɓangare. Tun a shekara ta 2009 ne Najeriya ke fama da wannan matsalar ta'addanci, wanda a ɗan tsakanin nan ya ƙara faɗaɗa kenan zuwa wasu yankuna da kuma ƙaruwar ƙungiyoyin 'yan ta'adda. A Najeriya dai wata babbar kotun da ke birnin Abuja ta ba da umarni a jiya a ƙwace wasu ƙadarori mallakin tsohon ministan wutar lantarki Sale Mamman da aka yankewa hukunci. An da yankewa tsohon ministan hukuncin ɗaurin shekaru 75. Alƙali ya kuma buƙaci hukumar EFCC da ta fitar da sanarwa mai ɗauke da hatiminta da ke tabbatar da ƙwace ƙadarori na wucin gadi a cikin wata jarida ta ƙasar. A Burkina Faso, ofishin babban kwamishinan kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda Volker Turk ke jagoranta, ya tabbatar a jiya Alhamis cewa zai rufe ofishinsa a ƙasar a watan Nuwamba ƙarshen wannan shekara. matakin da ke zuwa biyu bayan umarnin hukumar kasar na ganin wannan hukuma ta dakatar da ayyukanta sanadiyar wata sanarwa da ta yi na kira ga shugaban kasar Captain Ibrahim Traore na ganin kasar ta Burkina Faso ta mutunta dokoki da suka jibanci kare hakokin bil'adama. Gwamnatin kasar Ghana ta ware cedi miliyan 500 kwatankwacin dala 255,000 domin tallafa wa mutanen da ambaliyar ruwa ta shafa a kasar. Mu'amali dan tata dan kungiyar farar hula a kasar Ghana yayi mana tsokaci akai.
1: Abu ne da zai taimaka saboda mutane da yawa wasu su rasa ainihin komi da komi su wani riga da wannan abun da ya saura da shi kenan. So kan haka shugaban kasa ya ga kaman ya kamata ya taimaka ma mutane sa kuma ya riniya zai taimaka kuma Allah ya yarda za a dau matakai yanda ya dace a kiyaye faruwan irin wannan abun nan gaba. Saboda shi abu ne da muka yaba kwarai da gaske mu yaba da irin yanda ya dau gaggawa ya daukan wannan mataki ne ya taimaka ma al'ummarsa. Al'umman kasa sun muna kwarai da gaske. Sannan kuma mataki na gaba da za a dauka kuma ya bari kowa ya fahimci kaman duk wanda ke kan hanyar ruwa kai da kai gini ka tare hanyar ruwa ko kuma ka haje wani kwantena ko wani abu da yake kan hanyar ruwa za a zo a cire shi ba sani ba sabo za a dau matakin da ya kamata saboda a kiyaye afkuwar wannan abun gaba kuma insha Allah matakin da ya dauka mun gode kwarai al'umman kasa kuma sun farin ciki da wannan mataki insha Allah.
0: Muallim danta take nan dan kungiyar farar hula a kasar Ghana. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Adadin waɗanda suka mutu a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a hukumance sakamakon kamuwa da cutar Ebola ya zarce sama da 400 a cewar alƙaluma hukumar da aka fitar a jiya Alhamis. Cutar mai saurin yaduwa ta yi sanadiyar mutuwar mutane kusan 438 inda mutane 1,406 ke ci gaba da samun kulawa a asibitoci kamar yadda rahoton hukumar sa ido kan cutuka na yankin ya tabbatar. A kasar Guinea Conakry kotun ɗaukar ƙara a jiya Alhamis ta sanar da sassauta hukuncin ɗaurin kurkuku na tsohon Firaminista Ibrahim Kasori Fufana daga shekaru 5 zuwa shekaru 3 na watanni 9. A haka kotun ta soke hukuncin ɗaurin da aka yanke masa na satar kuɗaɗen gwamnati amma ya amince da hukuncin da aka yanke masa na wadata ƙasar da kuma halatta kuɗaɗen haramu. Sake duba wannan hukuncin da kotun na zuwa ne biyo bayan da buƙatar masu kare tsohon firaministan wanda ake ci gaba da tsarewa. Baya ga hukuncin ɗaurin kotu ta umarce shi da ya biya gwamnati tara ta dala biliyan 3 tare da kwace wasu daga cikin ƙaddarorinsa. Mahukunta a kasar Syria sun sanar da tashin bam a wani wurin cin abinci da ke birnin Damascus inda mutum 6 suka rasa rayukansu yayin da wasu 22 suka jikkata. Hawa Haliru ta hada mana rahoto akai.
5: A jiya Alhamis ne bam ya tashi a wani wurin cin abinci da ke birnin Damascus a wani ne da shugabannin Syria ke kokarin daidaita lamura a kasar bayan yakin fiye da shekaru 10. Wannan shine tashin bam mafi muni da Syria ta gani a ƴan kwanakin nan tun bayan wani hari da aka kai kan wata majami'a a bara. Kawo yanzu dai babu wanda ya dauki alhakin kai wannan hari da ya afku a kusa da ginin ma'aikatar shari'ar kasar lamarin da ya jefa tsoro da fargaba a birnin. Muhammad Aldabi wani mai shago a kusa da wurin da bam din ya tashi ya ce wannan hari ya na musu da irin tashin bama bamai da suka saba ji lokacin yakin basasar Syria na kusan shekaru 14. Gwamnan Damascus Maher LDB ya ce an kaddamar da bincike kan lamarin kuma za a hukunta waɗanda ke da alhakin kai wannan mummunan hari. A cewarsa duk lokacin da al'amura suka fara daidaita a ƙasar wasu magiya sai su fara ƙoƙarin wargaza zaman lafiyar Syria.
0: A jiya Alhamis ne Ukraine da Russia suka dawo alƙawarin ci gaba da kaiwa junansu hari a wannan yaƙi da aka share kusan shekaru 4 ana yi. Rahotanni na bayyana ta yadda Russia ta kai wasu jerin hare-hare a Kiev wanda ya halaka mutane 25 da kuma lalata gine-gine lamarin da ya tilasa fararen hula da dama tserewa daga muhallansu. Jami'an gwamnati a ƙasar Spain sun ce kimanin 'yan cin rani 679 ne daga cikin mutane miliyan 1 da suka nemi izinin zama a Spain a cikin shirin afuwa na baya-bayan nan suka sami izinin aiki na wucin gadi wanda haka ya ba su damar aiki a wani kokari da hukumi ke yi na haɓaka tattalin arziki na yau da kullum. Tun a ƙarshen shekarar 2025 ne hukumi suka sanar da bayar da wannan dama ga bakin haure. Ƙarfe 7:10. lokaci na sauraron labaran wasanni Ahmed Abubakar Shigowa.
6: Sannu da kokari koci amma na dambe ku. To Portugal ta haye zagan 16 na gasar neman cin kofin duniya bayan doke Croatia da ci 2-1 a wasan da suka fafata jiya, kuma za ta hadu da zakarun Turai Spain wadda ta lalasa Austria da ci 3-0. Gonzalo Ramos da Cristiano Ronaldo ne suka ci kullo da Portugal ta yi nasara bayan Ivan Perisic ya bude wa Croatia kullo a mintuna na 53 bayan hutun rabin lokaci a Toronto. Captain din Portugal Cristiano Ronaldo mai shekaru 41 ya taimaka wajen dawo da tawagarsa cikin wasan wajen rama kullo a mintuna na 68 a bugun daga kai sai mai tsaron gida
0: penalty ba
6: kafin daga bisani Ramos din ya kara ta biyu a karin lokaci don tabbatar da nasarar Portugal bayan VAR wato na'ura ta soke kullon Josko wato Vardio na Croatia a matsayin satar fage. To ka san na'ura ta soke in ba ka bada za a je 2-2 kenan. Bayan tashi daga wasa cikin wani yanayi na tausayi, Ronaldo ya miƙe tsaye ya sanya rigar Portugal mai lamba 21 a matsayin girmamawa ga tsohon abokin wasansa marigayi Diogo Jota, tauraron Liverpool wanda ya mutu sakamakon hatsarin mota kusan shekara guda da ta gabata. Kwallo da Ronaldo ya ci Abdullahi Isa a wannan wasa ya sanya shi zama dan wasa mafi yawan shekaru da ya ci kwallo a wasan siri ɗaya kwalle na gasar cin kofin duniya. Kamar yadda na bayyana tun farko, da wannan nasara Portugal za ta kara da Spain a zagayen 16 sakamakon nasara da ta samu kan Austria da ci 3-0. Michael Oyarzabal ne ya ci wa zakarun na Turai kwallaye biyu, sai kuma Pedro Porro da kwallo guda. Brele Embalo da dan wato Dan Doye sun taimaka wa Switzerland hayewa matakin 16 na gasar cin kofin duniyan bayan doke Algeria da ci 2-0.
0: A inda zani kenan.
6: So sai Embalo ya ci kwallo a mintuna 10 kacal da soma wasa kafin Doye din ya kara na biyu a mintuna na 46. Da wannan nasara Switzerland na jiran fafatawa ko da Colombia ko dai da Ghana a Vancouver mako mai zuwa. Kawai yanzu Switzerland ta kasance kungiyar da ba doke ta ba a wannan gasa. Yau Argentina na Messi za ta fafata da Cape Verde, Australia kuwa za ta hadu ne da Masar, sai kuma Ghana da Colombia. Kawai yanzu tawagar Africa 9 da suka haye wannan mataki, Morocco kadai ne ta haye zakai na gaba. Za mu jira mu ga yadda za ta kaya wa Masar da Ghana da kuma Kebbar, mu ga ko a cikin su akwai wanda za ta samu dama.
0: Ahmed Abba, wani abun lura shi ne ta yadda kungiyoyi daga nahiyar Africa za a iya cewa suka yi kasa a gwiwa gabaki daya.
6: Eh, sosai.
0: A gaishe ka.
6: To madalla.
0: Haka yake, kamar yadda muka saba a kowace juma'a, ma yau ma muna dauke da jaridar Aminiya wadda ake wallafa a kasar, kuma ka misali ya zanta da editan labaran al'ajabi na wannan jarida Malam Jamilu Adamu kan manyan labaran da ke tattare da wannan jarida a wannan makon.
7: Malam Jamilu Adamu, editan shafin abin al'ajabi na jarida Aminiya, za mu so kai mana karin haske kan manyan labaran da jarida ke dauke da su a wannan makon.
8: To kamar yadda aka saba dai a kowane mako, a wannan makon ma babban labarin jaridar Aminiya na cewa ne lemon flavor abinci ko guba. To wakilan Aminiya sun ziyarci wasu kasuwanni inda suka gano nau'ukan lemon zaki na sinadari, sannan kuma akwai rahoton da muka yi akan yadda muke samun ciniki, wato cewa wani mai sayar da irin wannan kayan hada lemon, sannan kuma menene illar lemon flavor, shi ma yana cikin rahoton. Sannan kuma a cikin wasu manyan labarin namu kuma akwai wani labari shi ma da muka yi da ke cewa halin da makarantun 'ya'yan makiyaya ke ciki. Bincike ya nuna cewa akwai makarantun primary na 'ya'yan makiyaya kimanin 7 da aka gina a fadin ƙasa, amma kuma Aminiya ta gano cewa a halin yanzu makarantu suna fuskantar ƙalubalen riƙon su kai nar kashi daga gwamnatin tarayya da ma na jihohi. To idan ne mujerar za a ga akwai rahoton da muka yi akan ƙarancin kujerun zama a makarantun, sannan kuma akwai tattaunawa da muka yi da wani Ardon Bwari wanda ya ce makarantar ta samar da muhimman mutane. Sannan kuma da a cikin manyan labaran akwai labarin shi kuma da muka yi da ke cewa daga karatun jaridar Aminiya na auren matata. To wannan ma wani tattaunawa ne muka yi da wani makarancin jaridar Aminiya. To a cikin tattaunawa da muka yi da shi, wannan makaranci ya bayyana yadda suka haɗu da matarsa, wacce suke tare a yanzu, sannan kuma ya kuma bayyana shawarar sa ga masu karanta jaridar Armenia idan ne jaridar da za su samu cikakken rahoton.
7: To bari mu leka bangaren kasashen ketare.
8: To a kasashen ƙetare babban labarin da muka yi shine kyamar baki da zaman tankiya a Afirka ta Kudu. To idan ne muke da za a karanta matakin da Afirka ta Kudu ta dauka, sannan kuma duk a cikin shafin kasashen wajen akwai wani shimaro cikin Sudan, Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira taron gaggawa. To idan ne muke da za a karanta irin yadda Majalisar Ɗinkin Duniya za ta yi taro na gaggawa a birnin Geneva na ƙasar Switzerland don magance halin da ake ciki kan ƴancin ɗan adam da ake takewa.
7: To bari mu je ɓangaren al'ajabi.
8: To a shafin al'ajabi babban labarin da muka yi shine kare ya shekara 12 yana jiran mai shi a gabar teku. Wannan kare ya shafi sama da shekara 12 yana ziyartar shingen katangar tekun Baharul Aswad yana binciken ubangidansa. Idan ne mijin da za a karanta waɗannan lokaci ne yafi zama yana kallon tekun a kowace rana, sannan kuma wace irin shakuwa suka yi da ubangidan nasa. Duk a cikin labarin al'ajabin kuma akwai ne rahoto da muka yi na mai shekara 74 da ta dawo da ƙuruciyarta. To idan ne mijin da za a karanta ya ta bayyana sirrin kyawunta mai ban mamaki wanda yake ɗaukan hankalin jama'a da dama. Sannan kuma za a karanta ita dai wannan mata mai sha'awar kyau da yin kwalliya tun ta fara tun tana yarinya da kuma irin tsarin abinci da take ci yana cikin rahoton.
7: To bari mu je ɓangaren wasanni.
8: To a ɓangaren wasanni kuma babban labarin da muka yi shine matasan da tauraron suke haskawa a gasar kofin duniya. To idan ne muje da za a samu cikakken rahoton.
7: To Malam Jamilu Adamu, editan shafin abin al'ajabi na jaridar Armenia, muna godiya.
8: Na gode sosai.
0: Ga shirinmu na gaba.
5: Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Sannan sabon shirin Aminu ke jan ragamar shirin kamar yadda aka saba. Isa al'ada shirin na lafiya jari ce kan tabo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin na lafiya ke fuskanta dan ankarar da mahukunta ko kuma daidaikun waɗanda wata larura ta shafa dan daukar matakan gyara. A wannan makon shirin yayi duba ne kan karuwar masu fama da cutar sikila a jamhuriyar Kamaru bayan fitar wani rahoto da ke cewa cikin shekara ɗaya kadai an tattara alƙalman mutane akalla 6,000 da aka gano suna dauke da wannan cuta. Wannan cuta mai alaka da nau'in jini yana daga cikin matakan yaki da ita. Tabbatar da gwaje-gwajen jini tun kafin aure dan kaucewa haifar yara masu dauke da ita. Ganin cewa hanya ɗaya ta samun wannan cuta shine ta hanyar gado wato daga iyaye. Sai dai a lokuta da dama akan kuskure har da kai ga samun jarirai masu dauke da cutar ta sikila ko sikilus ko kuma emasi. Kan hakan ne wakilin na Kamaru Lurbani Shehu ya tattauna da kwararriya a wannan fannin Dr. Hadiza Zulai Hatu wadda ta yi takaitaccen bayani kan wannan cuta.
9: Wannan cuta na cewa ta hereditary, za a ce iyayenka suna da shi ko kuma cikin iyayenka akwai wanda suke nan wanda ake fada AS, ɗayan imananin AS, uwanka na nan AS, babanka na nan AS. Wala na injinin in ka isa kamar cutan in wannan na daukan shi a cikin jinin ko iyaye a cikin family. Akwai magungunan da ake dauka ana ce ma yaho ko kuma babban mutane babban mutum da yake dauke da cutan in ya jinga shan ruwa dewa kuma duk abin da yake da sanyi ya habu da shi sai ma za iya ba su jini injinin in ya ragu ta ragu sosai ana ba su jini.
10: Wani hadari take da ita
9: wannan cutan? Yana kaiwa ma mutuwa. Kuma wannan cutan na ba da tausayi saboda ciwon da take da shi. Yanzu za samu iyaye biyun da suke dauke da cutan in kuma suna manifesting cutan in yaran su za su fito da cutan in duk haka ciwo yake kamse da hakuri. Kuma su ci gaba da daukan magungunan su ci gaba da tafiya doctor na yin control in.
5: Akwai dai bayanan da ke cewa masu wannan cuta ba sa samun kulawar da ta kamata asibitocin Kamaru da a lokuta da dama ke wahalar da masu wannan cuta. Dr. Hadiza Zulai Hatu ta ce akwai alamomin da za a gane masu wannan cuta don ba su kulawar da ta kamata.
9: Yadda ake gane cutan in shedan exam kuma muna samun yara ko kuma babban mutane da suke zuwa da kaman ciwon hannu, ciwon ciki ko kuma ciwon kohuhu haka ne ko kuma jini ya ragu sosai haka ake ganewa kuma na yin exam da ake kira electrophoresis. virus da hemoglobin haka ke gane wa mutum na da cutan sikila.
10: Kamin mutum ya gane yana da wannan cuta yana daukar shi shekara nawa?
9: Ko a wajen kananan yara, yaran da aka haifi ko yanzu hakan nan, yanzu akwai exam da ake yi ana sani in suna dauki da cutan.
5: Alkaliman ma'aikatar lafiyar kasar ta kamar sun fitar shayar da hankali musamman lura da dawainiyar da ke tattare da jinyar masu wannan cuta ta sikila, kamar yadda wata uwa dake da mai wannan cuta ake shaida mana irin wahalhalun da take kai a yanzu haka.
11: Dan ya tashi kam sai Allah ba ma bacci dare da rana, yanzu nan ya kama kuka a hannu, yana ciwo kafafuna, na ciwo ciki, ya kumbura tep ba boli, sai an sa son da kuma baya zagawa duka. Yangadan dai haka muke ta fama da yaron nan, ba dare ba rana, fata ranka ma ya suma haka ce ma ba yaron, daga baya ne zai farfado fa abinda ba mu gani ba, inda muke ganin ta rana haka muke ganin dare, ago muke ta yi yanzu so biya kullum ana tsaga kafansa, a tsaga a sa karfe, a tsaga a cire karfe, a infection ya shiga, a ba dai mun je Nigeria na ma yi masa tsago so biyu a nan so uku, yanzu haka ma aka ce mana za mu sake tsago idan ya shiga inna. Alhamdulillah mun
10: a iya cewa makaranta ta tsaya,
11: makaranta ka ya tsaya, inda abin ya soma a makaranta na ma ya gudu su kan ma idan za su yi ko jaraba wannan, idan sun je so daya dai na biyun kan ba za su samu zuwa ba, ni kabin cutan ma take ce har da iska ne mutum bai sani ba, sai Allah a makarantar ma ya gudu ya fadi no a nan tsaki tsagen kan ma ya soma.
5: Dakta Dara kwararren likita a wannan fanni kuma sakataren kungiyar take yaki da wannan cuta ta sikila ya ce rashin gudunmawar gwamnati musamman wajen samar da dokokin gwaji kafin aure ko kuma wayar da kan jama'a na daga cikin dalilan da ke sababa karuwar masu wannan cuta.
10: Gaskiya rashin gudunmawar gwamnati na haifar da yaduwar cutar sosai. Kamar shekarar 2022 zuwa da 4 an samu masu dauke da cutar 11,000, amma kaga 2025 zuwa da 6 da muke ciki an samu karuwar masu dauke da cutar sama da 6,000. Wannan ya nuna maka cutar na yaduwa ne kamar hutar daji sakamakon rashin kula da fadakarwa da wayar da kan jama'a. A binciken da muka yi ya nuna rashin awo ko test kamin aure shi ma yayi tasiri sosai wajen haifar yara da cutar. Kaga yanzu baya ga Najeriya da demokuraɗiyar Congo da India sai Kamaru cikin waɗanda suka fi fama da cutar a duniya. Amma matsalar da ake fama da ita a nan shine na rashin tallafi daga gwamnati. Muna fata gwamnati za ta shiga lamarin don shawo kan matsalar. In ba shi ba, a yadda cutar ke yaduwa akwai yiwuwar Kamaru ta zama ƙasa ta biyu da tafi masu fama da cutar sikila nan da shekara ta 2030.
5: Sai dai ko masu dauke da wannan cuta sun gamsu da sallan da mahukuntan kamar ke amfani da shi wajen basu kulawa, wasu da wakilin Mulurwani Shehu ya zanta da su sun labarta irin wahalhalun da suke fuskanta.
12: Ina nake jariri ina dan rashin lafiya ake kan asibiti, sai wani ya likita ya faɗa wa babana su yi min gwaji na electrophoresis kila ina da cutan sikila. To suka yi min gwaji suka kawai akwai cutar din.
10: Ya kake ji in cutan ya tashi?
12: Mutum kan ba zai gane ba sai in mai cutar din a zuciya na, a kafafuwan nan ya kumbura, fitsari ma ya tsaya ba zan iya fitsari ba, sai an yi min sonde. Yana min kiwon din ya tashi kan ko da daddare yana kuka, ba za ka taba samun lafiya ba. Duniya din gaba ka ki ba da ri ka ji gara ma mutuwa ka za ka ji wani lokaci, wallahi zafi kawai.
10: Ya kake ganewa idan jininka ya kare?
12: Idan jini ya kare zan ji gajiya ko idan na tashi.
13: Sunana Bala. Wai faruwa kam ba inda za kutanta tsanani da azaban da mutum yake ji. Azaban zaɗaɗin ciwo ga rashin kulawar gwamnati. Don muna da matsala ne ba na wasa ba, ga tsadan magani, ga kuma rashin kula da mu kuma kaman da ake tallafa ma masu ciwon zamani. Masu ciwon kaman tarin fuka, to mu ma muna da hajin no a tallafa mana don mu ma a tausaya mana. Muna da hajin taimako ga gwamnati mu su kuma su dube mu kuma a rage mana ko mu samu dai ko kashi 50 a rage mana mu kuma mu samu dinga taimaka don ciwo ne da baya kariya. muna da yanzu babban mu da suke nan tana da shekara 53 amma ranan da ciwon na ya tashi duka kamar ranan ne ya fara mata don abu ne wannan in aka haife ka da shi ka sai ranan da Allah ya dauki rai ka
5: Idris Bala Hamza shine shugaban kungiyar masu dauke da cutar sikila a Kamaru yace ko shakka babu akwai karuwar masu dauke da cutar wanda ke nuna bukatar shigowar mahukunta wajen wayar da kai idan takaita matsalar
14: asibiti wanzu oni sa'in ina zuwa ko oni sati duba akwai sababbin zuwa kwanan nan duka ina je ina samu abin da aka ba da tsoro ke karuwa yake yi
15: wasu abubuwa da kuke ganin su suke haddasa karuwar yaduwar wannan cuta
14: to abin da yake kaddara yaduwar wannan cuta inda yana wayar da kan jama'a da ba zai yi ba ai amma a wayar kaman kauyuka didan ko ba mu da halin zuwa ba mu da komai ba abin da gwamnati take taimakawa akai ko sai sun kubo gwamnati ba ta taimakawa sun ba mu kawai karazube kasan sida suna da plak din su tarin fuka suna da plak din su masu zuba bama da cutan koda su ma ana taimaka musu amma kaga wannan sigla sin disease nan wani kan ma bai sani ba
5: ko a bayan nan sai da kungiyar masu fama da cutar ta sikila ta jagoranci wani gangami dan ankara da mahukuntan kasar wajen daukar matakan da suka kamata dan takaita masu cutar ta hanyar wayar da kai har ma da sanya dokoki lura da cewa cuta ce da daukar matakai masu alaka da auratayya za su taimaka wajen kawar da ita To madalla da wannan ne kuma shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya a wannan mako. Madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilin mu na Kamaru Lurwani Shehu sunana Azima Bashir Aminu da gabatar ki fatan Allah ya kara mana lafiya
16: kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a filin ra'ayoyin ku masu saurare na ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a kwariya kama daga tsaro siyasa tattalin arziki da kuma zamantakewa ku bayyana ra'ayin ku ta shafin mu na Facebook ko kuma manhajar mu ta WhatsApp sai mun ji daga gare ku
0: haka yake batar bata lokaci ba mu shakatar wannan waka da ke saman na'ura

0: daga dandawo kenan da wannan waka daga nan sashen Hausa na Radio France International bitar wasu daga cikin kanan labaran duniya kaimi sallama kun ji cewa gwamnatin jihar Niger ke tsakiyar Najeriya ta ce ta gudanar da zama da shugabannin bangarorin kabilu da ke rikici yayin da ajiya Alhamis ne mai san tsaron Najeriya General Christopher Musa mai ritaya yayin zantawa da kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP ya bayyana ta yadda ake samun kyakkyawar hulɗa tsakanin Najeriya Niger da Benin a yaki da ta'addanci kun ji cewa kuma a Burkina Faso ofishin babban kwamishinan kare haƙƙin bil'adama na ƙasar nan da watan Nuwamba zai rufe kofofinsa biyu bayan takaddama tsakaninsa da hukumomin na Burkina Faso sai ma hukuntar Syria da suka sanar da tashin bom a wani wurin cin abinci da ke birnin Damascus wanda kuma ya sanadiyar mutuwar mutane kusan 22 duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin ku tarbe mu nan da mintuna 30 a madadin kowa da kowa Ibrahim Tukur Kefi Ahmed Abba da Abdullahi Isa ke cewa sai an ji muku. Karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar Chadi wanda yazo daidai kinan da karfe 7 agogon TV da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 22.
1: Abdullahi Isa.
0: Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa ga muhimman karin labaran duniya na wannan lokaci hukumar kula da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce akwai mutane fiye da miliyan 17 da ke fuskantar matsanancin yunwa a yankin arewacin Najeriya a jamhuriyar Benin kusan wata ɗaya bayan rantsar da shugaban ƙasar Romiel Dubadayi ya so mu aiwatar da wasu daga cikin alƙawura da ya tsaya a yakin neman zaɓe a Faransa kuma an fuskanci gobarar daji da talakumi gwanda kai da dama a kudancin ƙasar.
1: Wani rahoto da
0: to ga labaran yadda muka same su musuma da wannan labari daga tarayyar Najeriya kamar yadda aka ji kanin labaran duniya hukumar kula da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce akwai mutane fiye da miliyan 17 da ke fuskantar matsananciyar yunwa a yankin arewacin Najeriya wanda ke nasaba da matsalolin tsaro da ya dabbabe wannan yankin. Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto akai.
1: Wani rahoto da WAP ya fitar a jiya Alhamis ya ce yanayin yunwar da ake fuskanta a sassa tara na jihohin arewacin Najeriya shike matsayin mafi muni da aka fuskanta cikin shekaru 20 da suka gabata. Yana mai gargadin cewa rashin daukar matakan da suka kamata kai tsaye zai sake ta'azzara matsalar. Rahoton na WAP ya yi nuni da karfar alakar da ke tsakanin matsalolin tsaron da suka dabaibaye yankin na arewacin Najeriya da kuma matsalar ta yunwa da karancin abinci. Yana mina ta cewa magance matsalar ta tsaro tamkar warware matsalar karancin abinci ne da kuma cire mutane daga kangin yunwar da suke fama da shi. Wannan rahoto na WAP kai tsaye ya sake fayyace ta azzaran matsalolin tsaro a kasar ta yammacin Afrika inda yan ta'adda ke cin karansa babu babbaka a yankin arewa maso gabashin kasar. A gefe guda yan bandaga ke nasa ta'adin a jihohin arewa maso yamma mata garin da dukkaninsu ke kisan manoma babu kakkautawa lamarin da ya kasar ayyukan noma a yankin duko da kasancewarsa jagora wajen samar da abinci a Najeriya.
0: A gaida Azima Bashir Aminu, gwamnatin jihar Niger da ke Najeriya ta ce ta gudanar da zama da shugabannin bangarorin kabilu da rikici ya barke a tsakaninsu a karamar hukumar Rafi ta wannan jihar to domin tattauna hanyoyi da za a gaggauta kawo ƙarshen wannan rikici. Kwamishinan harkokin makiyaya na jihar Umar Ahmed Rabi ya yi wa wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi karin haske kan yadda zaman ya gudana a jihar Alhamis.
2: Mun zauna mun tattauna da mutanen da ya kamata mu tattauna, mu roƙi mutane su yi hankuri, kowa ya koma ya magana da mutanensa a gida, kowa ya tsaya inda ya kamata ya tsaya kada ya wuce wuri. Gwamnati ta riga ta shigo ciki kuma jami'an tsaro za su shigo su ɗauki matakan da ya kamata su ɗauka.
3: To dama ɓangarorin guda biyu ne ke wannan rigima, ɓangaren kabilar Kamuku da kuma su Fulani. Jagororin sa daga cikin waɗanda kuka tattauna na ɓangaren Fulani ne yadda Allah
2: shugabannin su ne muka yi magana da su. Ai kowane al'umma na da shugabanni, su tabbatar da cewa kowa ya tsaya inda yake tsaye don Allah kada ya ci gaba da ɗaukan doka da hannu. Hukumomi sun shigo, gwamnati ta shigo, kuma jami'an tsaro za su shiga su ɗauki matakan da ya kamata.
3: Bayan wannan tattauna menene mataki na gaba kuke ganin za ku ɗauka?
2: To mataki na gaba ne farko in abu ya mutane da suke zama shekara da shekaru ba lokaci ba wanda ya fi karfin doka kuma hukumomi suna nan duk wanda ya aikata maka wani abu da baka ji daɗi ba kai ƙaran shi wurin hukuma. So a guji ɗaukan doka da hannu, za mu shiga mu yi sulhu mu duba yiwuwar kada a ƙara samun irin wannan abu. Wanda ya ɗauki doka da hannu kuma hukumomi su ɗauki doka a kai.
0: Tattaunawa kenan tsakanin kwamishinan harkokin makiyaya na jihar Niger kenan Umar Ahmed Rebe da wakilin mu Ismail Abdullahi Karatu. A Najeriya dai wata babbar kotu dake birnin Abuja ta bada umurni a jiya Alhamis na kwace wasu kaddarori mallakin tsohon ministan wutar lantarki Salim Mamman da aka yanke wa hukunci. An da yanke wa tsohon ministan hukuncin daurin shekaru 75 alkali ya kuma buƙaci hukumar EFCC da ta fitar da sanarwa mai dauke da hatiminta da ke tabbatar da kwace kaddarori na wucin gadi a cikin wata jarida ta kasar cikin kwana 7. Majalisar Dinkin Duniya ta sanar da shirin ta na kulle ofishinta da ke Burkina Faso bayan da mahukuntan kasar suka sanar da kawo ƙarshen duk wata mu'amala da ofishin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Dinkin Duniya da ke wannan ƙasa. Rukayya Abakabara na ɗauke da cigaban labarin.
4: Wannan matakin na zuwa ne bayan dambarwar da ta tilasta rufe ofishin kungiyar tarayyar Turai da ke kasar bayan rashin jituwa da ta shiga tsakanin su. Bayanai sun ce matakin dakatar da hulɗa da ofishin kare haƙƙin ɗan adam din ya biyo bayan wata sanarwa da ya fitar wadda ke zargin mahukuntan kasar da take haƙƙin jama'a watanni uku da suka gabata. Kodayake sanar da matakin shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Dinkin Duniya Volker Turk ya ce ya zama dole a dauki wannan mataki sakamakon yadda aka gaza samun daidaito tsakanin su da gwamnatin kasar. A cewar sa ba shakka matakin shafi fararen hula da kuma kare yancin su da hukumar ke yi yayin da wannan ke tabbatar da zargin da aka dade ana yi wa mahukuntan kasar ko da yake nuna fargaba kan halin da fararen hula ka iya shiga da zarar jami'an ofishin sun fice daga kasar. Volker ya ce za su ci gaba da sanya idanu da kuma bayar da gudunmuwa ta inda za su iya. Ofishin wanda aka bude a 2021 ya horas da jami'an tsaro sama da 4,000 kan yadda za su gudanar da ayyukan su ba tare da cin zarafin dan adam ba.
0: Gwamnatin Ghana ta yi allawa da kisan da aka yi wa ɗaya daga cikin kasar ta mai shekaru 45 wanda ake kyautata harbi shi aka yi yayin tashin hankalin kinjinin baki a Kwelista da ke Cape Town a Afirka ta Kudu a ranar Litinin 30 ga watan da ya shuɗe. A wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Ghana ta fitar a ranar Laraba, gwamnati ta ce ta samu labarin mutuwar ɗan ƙasarta mai suna Isaac cikin damuwa da kuma buƙatar ganin an gudanar da bincike cikin gaugawa. A jamhuriyar Benin kusan wata ɗaya da rantsar da shugaba Romuald Wadayi. Wadayi ya sanya hannu a wata doka da ke kawo sassauci da kuma ragowar kuɗaɗen shaguna a mallakin gwamnati a faɗin ƙasar. Wannan na daga cikin alƙawarin da shugaban ƙasar ta Benin ya ɗau a lokutan yaƙin zaɓe da ya gudana a ƙasar. Uru Jeri, ɗaya daga cikin masu hada-hada a ƙasar ta Benin, ya mana tsokaci a kai.
5: Kasuwa dai sun ji daɗi cewa alƙawarin da ya ɗauka a lokacin kamfensa ya cika alƙawari ya ce zai ba da waton gudunmuwa a kan social na taimaka ma mutane. A kan haka ne ya rage kuɗin waɗannan shagogin kasuwan da aka sa sababbin kasuwan da aka gina da babban kasuwa da ƙananan kasuwa dai da aka gina duka ya rage musu kuɗi. Mayan kasuwan kowanne ya ji daɗi. Mata kan sun ji daɗi su wanda suke cikin kasuwa ba. Wallahi sun ji daɗin haka ɗin sun ga cewa ya zama musu sauƙi sosai a kan al'amarin. Sun murna ƙwarai sun ji daɗi ƙwarai da gaske.
0: Wurjiri kenan ɗaya daga cikin masu hada-hada a jamhuriyar Benin. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Adadin waɗanda suka mutu a hukumance a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sakamakon kamuwa da cutar Ebola ya zarce sama da 400 a cewar alƙaluman hukumar da aka fitar a jiya Alhamis. Cutar mai saurin yaduwa ta yi sanadiyar mutuwar mutane 438 inda mutane 1,406 ke ci gaba da samun kulawa daga likitoci kamar yadda rahoton hukumar sa ido kan cutuka a yankin ya tabbatar. A kasar Guinea Conakry kotun ɗaukar ƙara a jiya Alhamis ta sanar da sassauta hukuncin ɗauri kurkuku na tsohon firaminista Ibrahima Kasori Fofana daga shekaru 5 zuwa shekaru 3 da watanni 9. A haka kotun ta soke hukuncin ɗaurin da aka yanke masa na satar kuɗaɗen gwamnati amma ya amince da hukuncin da aka yanke masa na wadata ƙasar da kuma halasta kuɗaɗen haramun. Sake duba wannan hukuncin daga kotuna zuwa ne biyo bayan buƙatar masu kare tsohon firaministan wanda ake ci gaba da tsare shi. Baya ga hukuncin ɗaurin kotu ta umarce shi da ya biya gwamnati tara ta dala biliyan 3 tare da kwace wasu daga cikin ƙaddarorinsa. Tsohon firaminista Ibrahim Kasori Fofana na fuskantar tuhuma na karkata dala biliyan 15 na ƙasar ta Guinea da aka ware a matakan mayar da martani ko yaƙi da cutar COVID-19 da shirye-shiryen zamantakewa da tattalin arziki. A jiya Alhamis, Ukraine da Rasha sun ɗau alƙawarin ci gaba da kaiwa junansu hari a wannan yaƙi da aka share kusan shekaru 4 ana yi. Rahotanni na bayyana ta yadda Rasha ta kai wasu jerin harare a Kiev wanda ya hallaka mutane 25 da kuma lalata gine-gine, lamarin da ya tilasa fararen hula da dama tserewa daga muhallansu. shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da ya ziyarci yankin yana mai daukar alƙawarin mayar da martani biyo bayan harin na Russia a wannan ƙasa. Jami'an gwamnati a Spain sun ce kimanin incin rani 609,737 ne daga cikin mutane miliyan 1,017 suka nemi izini na zama a Spain suka samu wannan dama. Na baya-bayan nan kuma gwamnati ta ce ta ɗau wannan mataki ne domin kawo wani ko kuma kawo hubasa ga tattalin arziki na yau da kullum. Tun a ƙarshen shekarar 2025 ne hukumomi suka sanar da bayar da wannan dama ga baki na zaman wucin gadi na watanni biyar. Pakistan ta mayar da tarin yan Afghanistan da ke zaune ƙasar ba bisa ka'ida ba gida. Tarin yan Afghanistan ɗauke da jakunkuna a kan iyaka suka koma gida inda ake ta fargaba ko kuma nuna fargaba kenan ganin cewa sun dawo gida ba tare da dogaro da wani muhimmin abu ba. Baya ga haka tari daga cikinsu na rayuwa ne ba tare da sun mallaki katin shaida ba. Karfe 8:10. Lokaci na sauraron labaran wasanni tare da Kochi Ahmed Abba.
6: Kai kuma Kochi a bangaren Dambe, san da kokari.
0: A gaishe ka.
6: To, Portugal ta haye zagayen 16 na gasar neman cin kofin duniya bayan doke Croatia da ci 2-1 a wasan da suka fafata jiya, kuma za ta hadu da zakarun Turai Spain wadda ta lallasa Austria da ci 3-0.
0: Yayi.
6: Gonzalo Ramos da Cristiano Ronaldo su suka ci kollo da Portugal din tai nasara bayan Ivan Perisic ya bude wa Croatia kollo a mintuna na 53 bayan hutu rabin lokaci kenan a Toronto. Captain din Portugal wato Cristiano Ronaldo mai shekaru 41 ya taimaka wajen dawo da tawagarsa cikin wasan wajen rama kollo a mintuna na 68 a bugun daga kai sai mai tsaron raga. Kafin daga bisani Ramos din ya kara ta biyu a karin lokaci don tabbatar da nasarar Portugal bayan da na'urar VAR ta soke kollon Josko wato Vardio na Croatia a matsayin satar fage. In ba don haka ba da sai a tashi wasa biyu da biyu a tsawaita musu lokaci. Bayan tashi daga wasa cikin wani yanayi na tausayi, Ronaldo ya miƙe tsaye sanye da rigar Portugal mai lamba 21 wanda ke a matsayin wani mataki ne na girmama tsohon abokin wasansa marigayi Diogo Jota, tauraron Liverpool wanda ya mutu sakamakon hatsarin mota kusan shekara guda da ya gabata. An yi ta yaya da labaran ko a nan mako. To, kollo da Ronaldo ya ci a wasan na jiya, Abdullahi Isa ya sanya shi zama ɗan wasa mafi yawan shekaru da ya ci kollo a wasan siri ɗaya kwalle na gasar cin kofin duniya kasan shekarunsa 41. Yana ɗaya daga cikin tsofin
0: ba mamaki kai ma kuma fagen kwallon kafa
6: sai dai yara ku ai shi ya ci gaba da yi ne kuma har zuwa wannan lokaci. To, kamar yadda na bayyana tun farko, da wannan nasara Portugal za ta kara ne da Spain a zagayen 16 sakamakon nasarar da ta samu kan Austria da ci 3-0. Michael Oyarzabal ne ya ci wa zakarun na Turai kwallaye biyu, sai kuma Pedro Porro da ya kwallo guda. To, Brilli Embalo da Ndan Ndoye sun taimakawa Switzerland haiwa matakin 16 na gasar cin kofin duniya bayan doke Algeria da ci 2-0. Wannan suna sun daina anya Switzerland.

Tasiru kila ndaga tarehe Nigeria ndaga na RFI kapu poka gari za kuichiwa hukumar kula da abinci majalisar ɗinkin duniya ta ce akwai mutane fiye da miliyan 17 da ke fuskantar matsanancin yunwa a yankin arewacin Najeriya. Haka zalika babbar kotun tarayya da ke Abuja ta ba da umarni a jiya Alhamis na kwace wasu kadarori mallakin tsohon ministan wutar lantarkin kasar. Kun yi cewa majalisar ɗinkin duniya ta sanar da shirinta na kulle ofishinta da ke Burkina Faso a jamhuriyar Benin kuma ya kusa wata ɗaya bayan rantsar da shugaban kasar Romeo Lubadayi ya sanya hannu a wata doka da ke kawo sassauci da kuma raguwar kuɗaɗen shaguna mallakin gwamnati a faɗin kasar. Duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa da sunan ɗaukacin ma'aikatan RFI Ibrahim Tukurkefi Ahmed Abba sai ni Abdullahi Isa da muka yasbanci nake cewa sai Allah mai kowa mai komi ya saki sa da mu da alheri mu kasance lafiya.

0: 8 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wanda ya zo daidai kinan da karfe 7 agogon TV da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 22.
1: Abdullahi Isa.
0: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa ga muhimman karin labaran duniya na wannan lokaci. Hukumar kula da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce akwai mutane fiye da miliyan 17 da ke fuskantar matsanancin yunwa a yankin arewacin Najeriya. A jamhuriyar Benin, kusan wata ɗaya bayan rantsar da shugaban ƙasar Romiyar Dubadayi, ya soma aiwatar da wasu daga cikin alƙawura da ya ɗau a yakin neman zaɓe. A Faransa kuma an fuskanci gobarar daji da talakumi gwanda kai da dama a kudancin ƙasar.
1: Wani rahoto da
0: ga labaran yadda muka same su, musuma da wannan labari daga tarayyar Najeriya. Kamar yadda aka ja kanin labaran duniya, hukumar kula da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce akwai mutane fiye da miliyan 17 da ke fuskantar matsananciyar yunwa a yankin arewacin Najeriya, wanda ke nasaba da matsalolin tsaro da ya dabbabe wannan yankin. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana rahoto a kai.
1: Wani rahoto da WFP ya fitar a jiya Alhamis ya ce yanayin yunwar da ake fuskanta a sassa tara na jihohin arewacin Najeriya shike matsayin mafi muni da aka fuskanta cikin shekaru 20 da suka gabata. Yana mai gargadin cewa rashin daukar matakan da suka kamata kai tsaye zai sake ta'azzara matsalar. Rahoton na WFP ya yi nuni da kakkarfar alaƙar da ke tsakanin matsalolin tsaron da suka dabaibaye yankin na arewacin Najeriya da kuma matsalar ta yunwa da karancin abinci. Yana mina ta cewa magance matsalar ta tsaro, tamkar warware matsalar karancin abinci ne da kuma cire mutane daga kangin yunwar da suke fama da shi. Wannan rahoto na WFP kai tsaye ya sake fayyace ta'azzara matsalolin tsaro a kasar ta yammacin Afirka, inda 'yan ta'adda ke cin karansu babu babbaka a yankin arewa maso gabashin kasar. A gefe guda, 'yan bindiga ke nasa ta'adin a jihohin arewa maso yamma, mata garin da dukkaninsu ke kisan manoma babu ƙaƙƙautawa, lamarin da ya kasar ayyukan noma a yankin. Duko da kasancewarsa jagora wajen samar da abinci a Najeriya.
0: A gaida Azima Bashir Aminu, gwamnatin jihar Niger da ke Najeriya ta ce ta gudanar da zama da shugabannin bangarorin kabilu da rikici ya barke a tsakaninsu a karamar hukumar Rafi ta wannan jihar, to domin tattauna hanyoyi da za a gaggauta kawo ƙarshen wannan rikici. Kwamishinan harkokin makiyaya na jihar Umar Ahmed Rebi ya yi wa wakilin Ismail Karatu Abdullahi ƙarin haske kan yadda zaman ya gudana a jiya Alhamis.
2: Mun zauna mun tattauna da mutanen da ya kamata mu tattauna, mun roƙi mutane su yi hankuri, kowa ya koma ya magana da mutanensa a gida, kowa ya tsaya inda ya kamata ya tsaya, kada ya wuce wuri. Gwamnati ta riga ta shigo ciki, kuma jami'an tsaro za su shigo su ɗauki matakan da ya kamata su ɗauka.
3: To dama ɓangarorin guda biyu ne ke wannan rigima, ɓangaren kabilar Kamuku da kuma su Fulani. Jagororin sa daga cikin waɗanda kuka tattauna na ɓangaren Fulani ne yadda Allah.
2: Shugabannin su ne muka yi magana da su. Ai, kowane al'umma na da shugabanni, su tabbatar da cewa kowa ya tsaya inda yake tsaye don Allah kada ya ci gaba da ɗaukan doka da hannu. Hukumomi sun shigo, gwamnati ta shigo, kuma jami'an tsaro za su shiga su ɗauki matakan da ya kamata.
3: Bayan wannan tattauna, menene mataki na gaba kuke ganin za ku ɗauka?
2: To mataki na gaba ne, farko in abu ya mutane da suke zaman shekara da shekaru ba lokaci, ba wanda ya fi ƙarfin doka, kuma hukumomi suna nan, duk wanda ya aikata maka wani abu da baka ji daɗi ba, kai ƙaran shi wurin hukuma. So a guji ɗaukan doka da hannu. Za mu shiga mu yi sulhu, mu duba yiwuwar kada a ƙara samun irin wannan abu. Duk wanda ya ɗauki doka da hannu, kuma hukumomi su ɗauki doka a kai.
0: Tattauna kenan tsakanin kwamishinan harkokin makiyaya na jihar Niger kenan Umar Ahmed Rebe da wakilinmu Ismail Abdullahi Karatu. A Najeriya dai, wata babbar kotu da ke birnin Abuja ta ba da umarni a jiya Alhamis na kwace wasu kaddarori mallakin tsohon ministan wutar lantarki Sale Muhammad da aka yanke wa hukunci. An da yanke wa tsohon ministan hukuncin ɗaurin shekaru 75. Alƙali ya kuma buƙaci hukumar EFCC da ta fitar da sanarwa mai ɗauke da hatiminta da ke tabbatar da kwace kaddarori na wucin gadi a cikin wata jarida ta ƙasar cikin kwana 7. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da shirinta na kulle ofishinta da ke Burkina Faso, bayan da mahukuntan ƙasar suka sanar da kawo ƙarshen duk wata mu'amala da ofishin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke wannan ƙasa. Rukayya Abubakar na ɗauke da ci gaban labarin.
1: Wannan matakin na zuwa ne bayan dambarwar da ta tilasta rufe ofishin kungiyar tarayyar Turai da ke kasar bayan rashin jituwa da ta shiga tsakanin su. Bayanai sun ce matakin dakatar da hulɗa da ofishin kare haƙƙin ɗan adam din ya biyo bayan wata sanarwa da ya fitar wadda ke zargin mahukuntan kasar da take haƙƙin jama'a watanni uku da suka gabata. Koda yake sanar da matakin shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya Volker Turk ya ce ya zama dole a dauki wannan mataki sakamakon yadda aka gaza samun daidaito tsakanin su da gwamnatin kasar. A cewar sa ba shakka matakin zai shafi fararen hula da kuma kare yancin su da hukumar ke yi yayin da wannan ke tabbatar da zargin da aka dade ana yi wa mahukuntan kasar ko da yake nuna fargaba kan halin da fararen hula ka iya shiga da zarar jami'an ofishin sun fice daga kasar. Volker ya ce za su ci gaba da sanya idanu da kuma bayar da gudunmawa ta inda za su iya. Ofishin wanda aka bude a 2021 ya horas da jami'an tsaro sama da 4000 kan yadda za su gudanar da ayyukan su ba tare da cin zarafin dan adam ba.
0: Gwamnatin Ghana ta yi Allah wadai da kisan da aka yi wa ɗaya daga cikin 'yan kasarta mai shekaru 45 wanda ake kyautata tan harbi shi aka yi yayin tashin hankalin kinjinin baki a Kwelista da ke Cape Town a Afirka ta Kudu a ranar Litinin 30 ga watan da ya shuɗe. A wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Ghana ta fitar a ranar Laraba, gwamnati ta ce ta samu labarin mutuwar ɗan kasarta mai suna Isaac cikin damuwa da kuma buƙatar ganin an gudanar da bincike cikin gaugawa. A jamhuriyar Benin kusan wata ɗaya da rantsar da shugaba Romeo Wadayi. Wadayi ya sanya hannu a wata doka da ke kawo sassauci da kuma ragowar kuɗaɗen shaguna a mallakin gwamnati a faɗin ƙasar. Wannan na daga cikin alƙawarin da shugaban ƙasar ta Benin ya ɗau a lokutan yaƙin zaɓe da ya gudana a ƙasar. Uru Jeri, ɗaya daga cikin masu hada-hada a ƙasar ta Benin, ya mana tsokaci a kai.
4: Kasuwa dai sun ji daɗi cewa alƙawarin da ya ɗauka a lokacin kamfensa ya cika alƙawari, ya ce zai ba da wato gudunmuwa akan social na taimaka ma mutane. Akan haka ne ya rage kuɗin waɗannan shagogin kasuwan da aka sa, sababbin kasuwan da aka gina da babban kasuwa da ƙananan kasuwa dai da aka gina duka ya rage musu kuɗi. Mayan kasuwan kowanne ya ji daɗi. Mata kan sun ji daɗi su wanda suke cikin kasuwa ba, wallahi sun ji daɗin haka ɗin, sun ga cewa ya zama musu sauƙi sosai akan al'amarin. Sun murna ƙwarai, sun ji daɗi ƙwarai da gaske.
0: Urjiri kenan ɗaya daga cikin masu hada-hada a jamhuriyar Benin. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Adadin waɗanda suka mutu a hukumance a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sakamakon kamuwa da cutar Ebola ya zarce sama da 400 a cewar alƙaluman hukumar da aka fitar a jiya Alhamis. Cutar mai saurin yaduwa ta yi sanadiyar mutuwar mutane 438 inda mutane 1,406 ke ci gaba da samun kulawa daga likitoci kamar yadda rahoton hukumar sa ido kan cutuka a yankin ya tabbatar. A kasar Guinea Conakry, kotun ɗaukar ƙara a jiya Alhamis ta sanar da sassauta hukuncin ɗaurin kurkuku na tsohon firaminista Ibrahima Kasori Fofana daga shekaru 5 zuwa shekaru 3 da watanni 9. A haka kotun ta soke hukuncin ɗaurin da aka yanke masa na satar kuɗaɗen gwamnati, amma ya amince da hukuncin da aka yanke masa na wadata ƙasar da kuma halasta kuɗaɗen haramun. Sake duba wannan hukuncin daga kotun na zuwa ne biyo bayan buƙatar masu kare tsohon firaministan wanda ake ci gaba da tsare shi. Baya ga hukuncin ɗaurin, kotu ta umarce shi da ya biya gwamnati tara ta dala biliyan 3 tare da ƙwace wasu daga cikin ƙaddarorinsa. Tsohon firaminista Ibrahim Kasori Fofana na fuskantar tuhuma na karkata dala biliyan 15 na ƙasar ta Guinea da aka ware a matakan mayar da martani ko yaƙi da cutar COVID-19 da shirye-shiryen zamantakewa da tattalin arziki. A jiya Alhamis, Ukraine da Rasha sun ɗau alƙawarin ci gaba da kaiwa junansu hari a wannan yaƙi da aka share kusan shekaru 4 ana yi. Rahotanni na bayyana ta yadda Rasha ta kai wasu jerin harare a Kiev wanda ya hallaka mutane 25 da kuma lalata gine-gine, lamarin da ya tilasa fararen hula da dama tserewa daga muhallansu. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da ya ziyarci yankin yana mai ɗaukar alƙawarin mayar da martani biyo bayan harin na Rasha a wannan ƙasa. Jami'an gwamnati a Spain sun ce kimanin 'yancin rani 609,737 ne daga cikin mutane miliyan 1,017 suka nemi izini na zama a Spain suka samu wannan dama. Na baya-bayan nan kuma gwamnati ta ce ta ɗau wannan mataki ne domin kawo wani ko kuma kawo hubasa ga tattalin arziki na yau da kullum. Tun a ƙarshen shekarar 2025 ne hukumomi suka sanar da bayar da wannan dama ga baki na zaman wucin gadi na watanni 5. Pakistan ta mayar da tarin Afghanistan da ke zaune kasar ba bisa ka'ida ba gida. Tarin Afghanistan dauke da jakokuna akan iyaka suka koma gida inda ake ta fargaba ko kuma nuna fargaba kenan ganin cewa sun dawo gida ba tare da dogaro da wani muhimmin abu ba. Baya ga haka tari daga cikin su na rayuwa ne ba tare da sun mallake katin sheda ba. Karfe 8:10. Lokaci na sauraron labaran wasanni tare da coach Ahmed Abba.
5: Kai kuma kuci a bangaren dambe sanda kokari
0: a gashi ka.
5: To Portugal ta haye zagayen 16 na gasar neman cin kofin duniya bayan doke Croatia da ci 2-1 a wasan da suka fafata jiya, kuma za ta hadu da zakarun Turai Spain wadda ta lallasa Austria da ci 3-0. Gonzalo Ramos da Cristiano Ronaldo su suka ci kullo da Portugal din ta yi nasara bayan Ivan Perisic ya bude wa Croatia kullo a mintuna na 53 bayan hutu rabin lokaci kenan a Toronto. Captain din Portugal wato Cristiano Ronaldo mai shekaru 41 ya taimaka wajen dawo da tawagarsa a cikin wasan wajen rama kullo a mintuna na 68 a bugun daga kai sai matsaron raga. Kafin daga bisani Ramos din ya kara ta biyu a karin lokaci don tabbatar da nasarar Portugal bayan da na'urar VAR ta soke kullon Josko wato Vardio na Croatia a matsayin satar fage. In ba don haka ba da sai a tashi wasa biyu da biyu a tsawaita musu lokaci. Bayan tashi daga wasa cikin wani yanayi na tausayi, Ronaldo ya miƙe tsaye sanye da rigar Portugal mai lamba 21 wanda ke a matsayin wani mataki ne na girmama tsohon abokin wasansa marigayi Diogo Jota, tauraron Liverpool wanda ya mutu sakamakon hadarin mota kusan shekara guda da ya gabata. An yi ta yaya da labaran ko anan mako. To kullo da Ronaldo ya ci a wasan da jiya, Abdullahi Isa ya sanya shi zama dan wasa mafi yawan shekaru da ya ci kullo a wasan siri da ya kulle na gasar cin kofin duniya kasan shekarunsa 41. Yana ɗaya daga cikin tsofin
0: ai ba mamaki kai ma kuma ba mamaki kai ma kuma fagen kwallon kafa
5: sai dai yara ku ai shi ya ci gaba da yi ne kuma har zuwa wannan lokaci. To kamar yadda na bayyana tun farko, da wannan nasara Portugal za ta kara ne da Spain a zagayen 16 sakamakon nasarar da ta samu kan Austria da ci 3-0. Michael Oyar Zabal ne ya ci wa zakarun na Turai kwallaye biyu, sai kuma Pedro Porro da ya kwallo guda. To Brilli Embalo da Ndan Ndoye sun taimakawa Switzerland haiwa matakin 16 na gasar cin kofin duniya bayan doke Algeria da ci 2-0. Wannan suna sun doye na anya Switzerland. Embalo ya ci kwallo a mintuna na 10
0: kana wai Embalo kasidi bin tsohon shugaban kasar Gini
5: kafin doye ya kara na 2 a mintuna na 46. Da wannan nasara Switzerland na jiran fafatawa ko da Colombia ko dai da Ghana a Vancouver mako mai zuwa a Canada kenan. Kawai yanzu Switzerland ta kasance kungiyar da ba doke ta ba a wannan gasa. Yau Argentina na Messi za ta fafata da Cape Verde, Australia kuwa za ta kece reni da kasar Masar, sai kuma Ghana da za ta hadu da Colombia. Kawai yanzu tawagogin Africa guda 9 ne cikin 10 da suka haye wannan gasa mataki. Wannan mataki Morocco kadai ne ta haye zagaye na gaba, kuma za mu jira mu gani ko ya za ta kasance a wasan da Masar din za ta yi da Ghana da kuma Cape Verde. Kasan kasashen Africa gaskiya
0: wannan hanzari ba gudu ba
5: tsoron
0: fage.
5: Zaka ka duba wasan da aka gudana tsakanin Senegal da
0: Ahmed Abba, har yanzu da dama daga cikin ma'abuta kwallon kafa a nahiyar Africa suna fama da ciwon kai saboda ga nasara ana ganin cewa an cimma nasara amma ƴan mintuna 4
5: kacal a ce dai har mintuna 85
0: sun rage
5: an yi wasa kuna da rinjaye 2-0 a zo a ce an rama ai akwai takaici
0: haka. Ahmed Abba a gashi ka.
5: To madalla
0: haka yake, ba ta harbata lokaci ba, za mu ya da zango a Amerika din domin jin Abdurrahman kai tsaye daga can din zai ba mu ƙara haske.
6: Ya zuwa yanzu kasashen da suka samu gurbi a zagayen 16 a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da ke gudana a nan Amerika da Canada da Mexico sun hada da Faransa da Norway da Morocco da Portugal da Brazil, sai kuma Ingila da Belgium da Amerika da Canada da Mexico da Paraguay da Spain da kuma Switzerland. To a takeice dai Morocco ce kasa daya tilo daga nahiyar Afirka da ta samu gurbi a wannan mataki na 16 yayin da masharhanta kan kwallon kafa ke ci gaba da kokawa kan yadda kasashen na Afirka ke bata rawarsu da tsalle a daidai lokacin da ake sa ran za su yi abin kirki. Abubakar Alhassan Usman mai sharhi ne kan kwallon kafa a Najeriya.
7: Wato abin da yake faruwa shine ganin yadda ake cire mu a wannan zagaye na biyu wadda yake zagaye na 32 na wannan gasa na cin kofin duniya. Wato ya nuna cewa har yanzu muna da nakasu a harkar kwallon kafa a Afirka. Wato banda kasar South Africa, wato Afirka ta Kudu kenan. Idan ka duba kasar Senegal da wato ainihin Cote d'Ivoire Ivory Coast kenan, za ka ga wannan kasashen guda biyu za ka ga su ne suke nasara. Wanda za ka ga daga baya an dawo an zo an yi nasara a kansu kuma an sun fita. To meye matsalar? Matsalar ita ce wato har yanzu muna da wani abu da ake cewa unfinished business, wato aikin da ba a gama shi ba. Wato daga lokacin da ɗan Afirka ya yi da yana nasara sai ya sa a ransa cewa yana nasara, to baya yin hoɓɓasa ko himma ganin cewa wannan fa aikin fa bai kammala ba, sai an kammala shi, ma'ana sai referee ya hura tashi sannan wannan aikin ya kammala. A sai ga ɗan Afirka sai ya koma sai ya relax, sai ga daga baya an zo dama kuma tura suna da wani wayo, wato da ake cewa tsayen nasara sai za shi gida. To shi suke mana wannan nasara, tsayen nasara sai za shi gida.
6: To a yau ne Ghana za ta kece raini da Colombia a wasan neman gurbin 16, kuma da dama daga cikin 'yan Afirka na kyautata zaton tawagar ta Black Stars za ta yi abin kirki a yau. To kowane irin shiri Ghana din ta yi gabanin wannan karawa, kocin ta Carlos Queiroz cewa ya yi.
8: Es verdad, conozco bien el equipo, los jugadores de Colombia.
6: Yake cewa na san tawagar Colombia sosai, na san 'yan wasansu, dole ne mu nazarci 'yan wasansu na yanzu. Lallai mun san irin karsashin da waɗannan 'yan wasa ke da shi. Wannan tawaga ta Colombia tana tuna mun Colombiyar da na horas da ita a yayin gasar Copa America a 2019. Babbar tawaga ce, amma fa mu ma muna da 'yan wasa masu hazaƙa. Abin da za mu yi shi ne mu dokale da a irin salonmu da ƙarfinmu, sannan mu yi la'akari da ɓangaren da Colombia ke da rauni. Babu wata tawaga da ta cika 100%. Colombia dai babbar tawaga ce, amma fa ba ta cika 10 ba. Mu ma tawagar mu babba ce, amma ba mu cika 10 ba.
8: No hay equipos perfectos.
6: Masu magana dai na cewa ba a sanin macito har sai miya ta ƙare. Abdurrahman Gambo Ahmad, New York, RFI Hausa.
0: A gaishe ka Abdurrahman Gambo. Ba ta rubata lokaci ba ga shirinmu na gaba.
9: Sauraro barkamu da warhaka, ka misali nake farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan yadda tawagogin kasashen Afirka da suka tsallaka zagayen 'yan 32 a gasar lashe kofin duniya da ke gudana a yanzu haka ke fuskantar koma baya.

0: Kawo yanzu dai an cire hudu daga cikin kasashe biyar na Afrika da suka yi wasa a wannan zagayen ƴan 32 a gasar lashe kofin duniya. Amma duk da haka akwai ragowan kasashen Algeria da Masar da Cape Verde da kuma Ghana. To sai dai a cewar Umar Sama'ila goma mai sharhi kan lamuran wasanni, gwiwowinsu sun yi sanyi. Ko fatan da magoya bayan tawagogin kasashen Afrika ke da shi ta fara dasashewa.
1: Gasar cin kofin duniya da ke gudana a halin yanzu a kasashe uku, kasa Amurka, Mexico da kuma Canada. Kuma mun gani cikin kasashe goma da suke kare martaban nahiyar Afrika, kasashe tara sun tsallaka zagaye na 32. Wannan dalili ya sa kusan kowane bangare a nahiyar Afirka ya sa kwarin gwiwa cewa tarihin da kasar Morocco ta yi a gasar cin kofin duniya na shekarar 2022 ana ma iya wuce shi, ganin cewa kasashen suna da yawa. Kasashe tara a ce a zagaye na 32 daga nahiya daya, dole a ce akwai yiwuwan za a iya kafa wani sabon tarihi na kila ma a gansa a wasan karshe. To amma kuma yanzu kusan karsashi da yardar da na'in nahiyar Afirka suke da shi ya fara kusan zama a ƙasa, ganin cewa ana ta cire waɗannan ƙasashe. Kuma abin da yake bada mamaki shine kusan duka wasannin da ake ce an cire waɗannan ƴan ƙasashen nahiyar Afirka su suke fara zura ƙwallo. Kuma zaka ga kusan mintunan ƙarshe, minti goma ko minti biyar, zaka ga ake farke ƙwallayen ko kuma a ce an shiga gaban su da ƙwallaye. Alal misali a wasan ƙasa Ivory Coast a fafata wanda ta yi da ƙasar Norway, mun ga inda ta fara zura ƙwallo kuma kaman ita za ta iya. Mun ga inda demokradiyyar ƙasar Congo ita ma ta taka rawar gani matuƙa a fafata wanta da kasar Ingila, wanda a kusan mintunan ƙarshe suka farke suka ƙara. To a baya-bayan nan kuma mun ga inda kasar Senegal wacce ta samu babban dama ta zubar da damanta a fafata wanta da kasar Belgium, a minti uku suka zubar da ƙwallaye biyu da suke gaban kasar Belgium din, da ita kuma wanda kasar Belgium din ba irin kasar Belgium bace ta baya, wanda take da zarata da gugagun ƴan wasa. Wannan kasar Belgium za mu iya ce ma ita kasar Senegal din za ta iya alfahari da wasu manyan ƴan wasa fiye da wannan kasa ta Belgium. To amma kasashen nahiyar Afirka a halin yanzu waɗanda suka rage, kasa ɗaya dai ta samu daman tsallakawa zagaye na 16, wato kasar Morocco. A halin yanzu sauran kasashen da suka rige kaman kasar Algeria, kasar Ghana da sauran kasashen da suke wannan gasa a halin yanzu za mu iya ce karsashinmu da kuma abubuwan da muka sa Afirka za ta iya cimmawa a wannan gasa. To gaskiya yanzu za mu iya ce gwiwoyinmu sun fara sanyi, ganin cewa ba sa amfani da damarmakinsu. To amma dai har yanzu za mu ci gaba da mai da hankali akan kasar Morocco, saboda ita ce muke ga za ta iya cirewa nahiyar Afirka wato kitse a wuta, a yanda harkokin wasan ƙwallon ƙafa suke tafiya.

0: karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar Chadi wanda yazo daidai kinan da karfe 7 agogon TV da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 22.
1: Abdullahi Isa
0: Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa ga muhimman karin labaran duniya na wannan lokaci. Hukumar kula da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai mutane fiye da miliyan 17 da ke fuskantar matsanancin yunwa a yankin arewacin Najeriya. A jamhuriyar Benin kusan wata ɗaya bayan rantsar da shugaban ƙasar Romeo Dubadayi ya soma aiwatar da wasu daga cikin alƙawura da ya tsaya a yakin neman zaɓe. A Faransa kuma an fuskanci gobarar daji da ta laƙumi gonar kai da dama a kudancin ƙasar.
1: Wani rahoto da
0: ga labaran yadda muka same su musuma da wannan labari daga tarayyar Najeriya kamar yadda aka ji kanin labaran duniya. Hukumar kula da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai mutane fiye da miliyan 17 da ke fuskantar matsananciyar yunwa a yankin arewacin Najeriya wanda ke nasaba da matsalolin tsaro da ya dabbe wannan yankin. Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto akai.
1: Wani rahoto da WAP ya fitar a jiya Alhamis ya ce yanayin yunwar da ake fuskanta a sassa tara na jihohin arewacin Najeriya shike matsayin mafi muni da aka fuskanta cikin shekaru 20 da suka gabata. Yana mai gargadin cewa rashin daukar matakan da suka kamata kai tsaye zai sake ta'azzara matsalar. Rahoton na WAP ya yi nuni da karfar alakar da ke tsakanin matsalolin tsaron da suka dabaibaye yankin na arewacin Najeriya da kuma matsalar ta yunwa da karancin abinci. Yana mina ta cewa magance matsalar ta tsaro tamkar warware matsalar karancin abinci ne da kuma cire mutane daga kangin yunwar da suke fama da shi. Wannan rahoto na WAP kai tsaye ya sake fayyace ta azzaran matsalolin tsaro a kasar ta yammacin Afrika inda yan ta'adda ke cin karansa babu babbaka a yankin arewa maso gabashin kasar. A gefe guda yan bandaga ke nasa ta'adin a jihohin arewa maso yamma mata garin da dukkanin su ke kisan manoma babu kakkautawa lamarin da ya kasar ayyukan noma a yankin duk da kasancewar sa jagora wajen samar da abinci a Najeriya.
0: A gaida Azima Bashir Aminu, gwamnatin jihar Niger da ke Najeriya ta ce ta gudanar da zama da shugabannin bangarorin kabilu da rikici ya barke a tsakanin su a karamar hukumar Rafi ta wannan jihar to domin tattauna hanyoyi da za a gaggauta kawo ƙarshen wannan rikici. Kwamishinan harkokin makiyaya na jihar Umar Ahmed Rabi ya yi wa wakilin Ismail Karatu Abdullahi ƙarin haske kan yadda zaman ya gudana a jihar Alhamis.
2: Mun zauna mun tattauna da mutanen da ya kamata mu tattauna, mu roƙi mutane su yi hankuri, kowa ya koma ya magana da mutanensa a gida, kowa ya tsaya inda ya kamata ya tsaya kada ya wuce wuri. Gwamnati ta riga ta shigo ciki kuma jami'an tsaro za su shigo su dauki matakan da ya kamata su dauka.
3: To dama bangarorin guda biyu ne ke wannan rigima, bangaren kabilar Kamuku da kuma su Fulani. Jagororin sa daga cikin waɗanda kuka tattauna na bangaren Fulani ne yadda Allah
2: ya shugabannin su ne muka yi magana da su. Ai kowane al'umma na da shugabanni, su tabbatar da cewa kowa ya tsaya inda yake zai don Allah kada ya ci gaba da daukan doka da hannu. Hukumomi sun shigo, gwamnati ta shigo, kuma jami'an tsaro za su shiga su dauki matakan da ya kamata.
3: Bayan wannan tattauna menene mataki na gaba kuke ganin za ku dauka?
2: Eh to mataki daga wani farko in abu ya mutane da suke zama shekara da shekaru ba lokaci ba wanda yafi karfin doka, kuma hukumomi suna nan, duk wanda ya aikata maka wani abu da baka ji dadi ba kai karan shi wurin hukuma. So a guji daukan doka da hannu, za mu shiga mu yi sulhu mu duba yiwuwar kada a ƙara samun irin wannan abu. Wanda ya dauki doka da hannu kuma hukumomi su dauki doka a kai.
0: Tattauna kenan tsakanin kwamishinan harkokin makiyaya na jihar Niger kenan Umar Ahmed Rebe da wakilin mu Ismail Abdullahi Karatu. A Najeriya dai wata babbar kotu da ke birnin Abuja ta ba da umarni a jami'ar Alhamis na kwace wasu kaddarori mallakin tsohon ministan wutar lantarki Salim Mamman da aka yanke wa hukunci. An da yanke wa tsohon ministan hukuncin daurin shekaru 75. Alkali ya kuma buƙaci hukumar EFCC da ta fitar da sanarwa mai dauke da hatiminta da ke tabbatar da kwace kaddarori na wucin gadi a cikin wata jarida ta kasar cikin kwana 7. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da shirinta na kulle ofishinta da ke Burkina Faso bayan da mahukuntan kasar suka sanar da kawo ƙarshen duk wata mu'amala da ofishin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke wannan ƙasa. Rukayya Abakabara na ɗauke da ci gaban labarin.
1: Wannan matakin na zuwa ne bayan dambarwar da ta tilasta rufe ofishin kungiyar tarayyar Turai da ke kasar bayan rashin jituwa da ta shiga tsakanin su. Bayanai sun ce matakin dakatar da hulɗa da ofishin kare haƙƙin ɗan adam din ya biyo bayan wata sanarwa da ya fitar wadda ke zargin mahukuntan kasar da take haƙƙin jama'a watanni uku da suka gabata. Koda yake sanar da matakin shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya ce ya zama dole a dauki wannan mataki sakamakon yadda aka gaza samun daidaito tsakanin su da gwamnatin kasar. A cewar sa ba shakka matakin zai shafi fararen hula da kuma kare ƴancin su da hukumar ke yi yayin da wannan ke tabbatar da zargin da aka dade ana yi wa mahukuntan kasar ko da yake nuna fargaba kan halin da fararen hula ka iya shiga da zarar jami'an ofishin sun fice daga kasar. Volker ya ce za su ci gaba da sanya idanu da kuma bayar da gudunmuwa ta inda za su iya. Ofishin wanda aka bude a 2021 ya horasta jami'an tsaro sama da 4000 kan yadda za su gudanar da ayyukan su ba tare da cin zarafin dan adam ba.
0: Gwamnatin Ghana ta yi allawa da kisan da aka yi wa ɗaya daga cikin kasar ta mai shekaru 45 wanda ake kyautata harbi shi aka yi yayin tashin hankalin kinjinin baki a Kwelista da ke Cape Town a Afirka ta Kudu a ranar Litinin 30 ga watan da ya shuɗe. A wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Ghana ta fitar a ranar Laraba, gwamnati ta ce ta samu labarin mutuwar ɗan ƙasarta mai suna Isaac cikin damuwa da kuma buƙatar ganin an gudanar da bincike cikin gaugawa. A jamhuriyar Benin kusan wata ɗaya da rantsar da shugaba Romuald Wadayi. Wadayi ya sanya hannu a wata doka da ke kawo sassauci da kuma ragowar kuɗaɗen shaguna mallakin gwamnati a faɗin ƙasar. Wannan na daga cikin alƙawarin da shugaban ƙasar ta Benin ya ɗau a lokutan yaƙin zaɓe da ya gudana a ƙasar. Uru Jeri, ɗaya daga cikin masu hada-hada a ƙasar ta Benin, ya mana tsokaci a kai.
4: Kasuwa dai sun ji daɗi cewa alƙawarin da ya ɗauka a lokacin kamfensa ya cika alƙawari ya ce zai ba da waton gudunmuwa a kan social na taimaka ma mutane. A kan haka ne ya rage kuɗin waɗannan shagogin kasuwan da aka sa sababbin kasuwan da aka gina da babban kasuwa da ƙananan kasuwa dai da aka gina duka ya rage musu kuɗi. Mayan kasuwan kowanne ya ji daɗi. Mata kan sun ji daɗi su wanda suke cikin kasuwa ba. Wallahi sun ji daɗin haka ɗin sun ga cewa ya zama musu sauƙi sosai a kan al'amarin. Sun murna ƙwarai sun ji daɗi ƙwarai da gaske.
0: Urjiri kenan ɗaya daga cikin masu hada-hada a jamhuriyar Benin. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Adadin waɗanda suka mutu a hukumance a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sakamakon kamuwa da cutar Ebola ya zarce sama da 400 a cewar alƙaluman hukumar da aka fitar a jiya Alhamis. Cutar mai saurin yaduwa ta yi sanadiyar mutuwar mutane 438 inda mutane 1,406 ke ci gaba da samun kulawa daga likitoci kamar yadda rahoton hukumar sa ido kan cutuka a yankin ya tabbatar. A kasar Guinea Conakry kotun ɗaukar ƙara a jiya Alhamis ta sanar da sassauta hukuncin ɗauri kurkuku na tsohon firaminista Ibrahima Kasori Fofana daga shekaru 5 zuwa shekaru 3 da watanni 9. A haka kotun ta soke hukuncin ɗaurin da aka yanke masa na satar kuɗaɗen gwamnati amma ya amince da hukuncin da aka yanke masa na wadata ƙasar da kuma halasta kuɗaɗen haram. Sake duba wannan hukuncin daga kotun na zuwa ne biyo bayan buƙatar masu kare tsohon firaministan wanda ake ci gaba da tsare shi. Baya ga hukuncin ɗaurin kotu ta umarce shi da ya biya gwamnati tara ta dala biliyan 3 tare da ƙwace wasu daga cikin ƙaddarorinsa. Tsohon firaminista Ibrahim Kasori Fofana na fuskantar tuhuma na karkata dala biliyan 15 na ƙasar ta Guinea da aka ware a matakan mayar da martani ko yaƙi da cutar COVID-19 da shirye-shiryen zamantakewa da tattalin arziki. A jiya Alhamis, Ukraine da Rasha sun ɗau alƙawarin ci gaba da kaiwa junansu hari a wannan yaƙi da aka share kusan shekaru 4 ana yi. Rahotanni na bayyana ta yadda Rasha ta kai wasu jerin harare a Kiev wanda ya hallaka mutane 25 da kuma lalata gine-gine, lamarin da ya tilasa fararen hula da dama tserewa daga muhallinsu. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da ya ziyarci yankin yana mai ɗaukar alƙawarin mayar da martani biyo bayan harin na Rasha a wannan ƙasa. Jami'an gwamnati a Spain sun ce kimanin incin rani 609,737 ne daga cikin mutane miliyan 1,017 suka nemi izini na zama a Spain suka samu wannan dama. Na baya-bayan nan kuma gwamnati ta ce ta ɗau wannan mataki ne domin kawo hubasa ga tattalin arziki na yau da kullum. Tun a ƙarshen shekarar 2025 ne hukumomi suka sanar da bayar da wannan dama ga baki na zaman wucin gadi na watanni 5. Pakistan ta mayar da tarin Afghanistan da ke zaune kasar ba bisa ka'ida ba gida. Tarin Afghanistan dauke da jakokuna akan iyaka suka koma gida inda ake ta fargaba ko kuma nuna fargaba kenan ganin cewa sun dawo gida ba tare da dogaro da wani muhimmin abu ba. Baya ga haka tari daga cikin su na rayuwa ne ba tare da sun mallake katin sheda ba. Karfe 8:10. Lokaci na sauraron labaran wasanni tare da Koci Ahmed Abba.
5: Kai kuma Koci a bangaren Dambe, san da kokari.
0: A gaishe ka.
5: To Portugal ta haye zagayen 16 na gasar neman cin kofin duniya bayan doke Croatia da ci 2-1 a wasan da suka fafata jiya, kuma za ta hadu da zakarun Turai Spain wadda ta lallasa Austria da ci 3-0.
0: Yayi
5: Gonzalo Ramos da Cristiano Ronaldo su suka ci kollo da Portugal din tai nasara bayan Ivan Perisic ya bude wa Croatia kollo a mintuna na 53 bayan hutun rabin lokaci kenan a Toronto. Captain din Portugal wato Cristiano Ronaldo mai shekaru 41 ya taimaka wajen dawo da tawagar sa cikin wasan wajen rama kollo a mintuna na 68 a bugun daga kai sai mai tsaron raga. Kafin daga bisani Ramos din ya kara ta biyu a karin lokaci don tabbatar da nasarar Portugal bayan da na'urar VAR ta soke kollon Josko wato Vardio na Croatia a matsayin satar fage. In ba don haka ba da sai a tashi wasa biyu da biyu a tsawaita musu lokaci. Bayan tashi daga wasa cikin wani yanayi na tausayi, Ronaldo ya miƙe tsaye sanye da rigar Portugal mai lamba 21 wanda ke a matsayin wani mataki ne na girmama tsohon abokin wasansa marigayi Diogo Jota, tauraron Liverpool wanda ya mutu sakamakon hatsarin mota kusan shekara guda da ya gabata. An yi ta yaya da labaran ko anan mako. To kollo da Ronaldo ya ci a wasan da jiya, Abdullahi Isa ya sanya shi zama dan wasa mafi yawan shekaru da ya ci kollo a wasan siri da ya kolle na gasar cin kofin duniya kasan shekarunsa 41. Yana ɗaya daga cikin tsofin
0: ba mamaki kai ma koma fagen kwallon kafa
5: sai dai yara ku ai shi ya ci gaba da yi ne kuma har zuwa wannan lokaci. To kamar yadda na bayyana tun farko, da wannan nasara Portugal za ta kara ne da Spain a zagayen 16 sakamakon nasarar da ta samu kan Austria da ci 3-0. Michael Oyar Zabal ne ya ci wa zakarun na Turai kwallaye biyu, sai kuma Pedro Porro da ya kwallo guda. To Brille Embalo da Ndan Ndoye sun taimakawa Switzerland haiwa matakin 16 na gasar cin kofin duniya bayan doke Algeria da ci 2-0. Wannan suna sun doye na anya Switzerland. Embalo ya ci kwallo a mintuna na 10
0: kana wai Embalo kasidi bin tsohon shugaban kasar Gini
5: kafin doye ya kara na 2 a mintuna na 46. Da wannan nasara Switzerland na jiran fafatawa ko da Colombia ko dai da Ghana a Vancouver mako mai zuwa a Canada kenan. Kawai yanzu Switzerland ta kasance kungiyar da ba doke ta ba a wannan gasa. Yau Argentina na Messi za ta fafata da Cape Verde, Australia kuwa za ta kece reni da kasar Masar, sai kuma Ghana da za ta hadu da Colombia. Kawai yanzu tawagogin Africa guda 9 ne cikin 10 da suka haye wannan gasa mataki. Morocco kadai ne ta haye zagaye na gaba, kuma za mu jira mu gani ko ya za ta kasance a wasan da Masar din za ta yi da Ghana da kuma Cape Verde. Ka san kasashen Afrika gaskiya
0: wannan hanzari ba gudu ba
5: tsoron
0: fage.
5: Zaka ka duba wasan da aka gudana tsakanin Senegal da
0: Ahmed Abba, har yanzu da dama daga cikin ma'abuta kwallon kafa a nahiyar Afrika suna fama da ciwon kai saboda ga nasara ana ganin cewa an cimma nasara amma 'yan mintuna 4
5: kacal a ce dai har mintuna 85
0: sun rage
5: an yi wasa kuna da rinjaye 2-0 a zo a ce an rama ai akwai takaici
0: haka. Ahmed Abba, gaishe ka.
5: To madalla
0: haka yake, ba ta harbata lokaci ba za mu ya da zango a Amerika din domin jin Abdurrahman kai tsaye daga can din zai ba mu ƙara haske.
6: Ya zuwa yanzu kasashen da suka samu gurbi a zagayen 16 a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da ke gudana a nan Amurka da Canada da Mexico sun hada da Faransa da Norway da Morocco da Portugal da Brazil, sai kuma Ingila da Belgium da Amurka da Canada da Mexico da Paraguay da Spain da kuma Switzerland. To a takeice dai Morocco ce kasa daya tilo daga nahiyar Afirka da ta samu gurbi a wannan mataki na 16 yayin da masharanta kan kwallon kafa ke ci gaba da kokawa kan yadda kasashen na Afirka ke bata rawarsu da tsalle a daidai lokacin da ake sa ran za su yi abin kirki. Abubakar Alhassan Usman mai sharhi ne kan kwallon kafa a Najeriya.
7: Wato abin da yake faruwa shine ganin yadda ake cire mu a wannan zagaye na biyu wadda yake zagaye na 32 na wannan gasa na cin kofin duniya. Wato ya nuna cewa har yanzu muna da nakasu a harkar kwallon kafa a Afirka. Wato banda kasar South Africa, wato Afirka ta Kudu kenan. Idan ka duba kasar Senegal da wato ainihin Cote d'Ivoire Africus kenan, zaka ga wannan kasashen guda biyu zaka sai su ne suke nasara. Wanda zaka daga baya an dawo an zo an yi nasara a kansu kuma an sun fita. To meye matsalar? Matsalar ita ce wato har yanzu muna da wani abu da ake cewa unfinished business, wato aikin da ba a gama shi ba. Wato daga lokacin da ɗan Afirka ya yi da yana nasara sai ya sa a ransa cewa yana nasara, to baya yin hoɓɓasa ko himma ganin cewa wannan fa aikin fa bai kammala ba. Sai an kammala shi, ma'ana sai referee ya hura tashi sannan wannan aikin ya kammala. A sai ga ɗan Afirka sai ya koma sai ya relax, sai ga daga baya an zo dama kuma tura suna da wani wayo, wato da ake cewa tsayen nasara sai za shi gida. To shi suke mana wannan nasara, tsayen nasara sai za shi gida.
6: To a yau ne Ghana za ta kece reni da Colombia a wasan neman

0: kusan man ba ana saka da siyarwa ake dakatarwa
1: sosai to wannan ya sa ɗan kasar ba su ji dadi ba sosai suna ganin jinkirtawa kawai ake yi dan amori kafin
0: a lifikum ana amori
1: ake ga gaba daya to matatar mayar dangote ita ma ta saki rage farashin man fetur wanda hakan ke nuna alamun cewa farashin zai ci gaba da daidaituwa a nan gaba to al'umma dai na fatan cewa a gani a ƙasa watan tun daga lokacin da aka fara wannan yaki farashin mai ya tashi har zuwa naira 100 da ba naira ba dala dai kai dala 125 to yanzu ya sauko zuwa wajen dala 71 to gani ake kamata yayi a ce farashin mai ya dawo daidai yadda yake kafin yaki to amma sai har yanzu
0: ina ga a ci gaba da hakuri za a gara nan gaba
1: to sabon ragi na naira 50 ko cilita ya sanya jimillar rangwamen da matatan man dangote yayi na man fetur ya kai naira 200 tun lokacin da aka fara ko kuma tun daga ranar 30 ga watan Mayu
0: haka to ina ga ai anan za mu dakatar da kai Michael Kudusan muna godiya
1: to ina godiya Azima
0: to an kammala taron tattalin arziki da jiba wato zuba jari na jihar Jigawa wato G-Invest 2026 inda aka sake jaddada aniyar bankasa tattalin arzikin jihar ta hanyar jawo hankalin masu zuba jari da karfafa haɗin gwiwa tsakanin gwamnati da bangarori masu zaman kansu yayin taron masu zuba jari daban-daban sun bayyana cewa yawan hasken rana da ake samu a jihar da ingantacciyar kasar noma da zaman lafiya da jihar ta Jigawa ke da su a matsayin manyan dalilan da ke jawo su jaha don zuba jari ga dai rahoton Abdulkadir Haladu Kiyawa
2: Injiniya Khalil Ibrahim shine wakilin kamfanin Upgrade Electric Limited dake assasa samar da wutar lantarki.
3: Kamar yadda muka sani ita wuta ta zamanto cewa komai na rayuwarmu sai da wuta. Mafi akasari kauyukan nan zaka ga cewa small scale businesses suke. To amma yanzu ka je wannan wuraren zaka ga mutane daga cikin gari suna zuwa kauyuka saboda akwai wannan wuta. An yi boost economy na garin gaba ɗaya.
2: Tunda farko shugaban taron na tattalin arziki da zuba jari Alhaji Bashir Dalhatu ya bayyana dimbin albarka katin da jihar Jigawa yake da su waɗanda ka iya jawo hankalin masu zuba jari
4: muna da kasar noma muna da mutane nagartattu na uku muna da hanyoyi irin na zamani da ya kamata a ce su masu zuba hannun jarin nan sun taho akwai kuma fadamu suna nan da yawan gaske akwai inda tsuntsaye suke taruwa ko da irin masu bude ido na duniya muna da Jigawa tana cikin jihohin Najeriya kadan da ita kanta United Nations da World Bank suka tabbatar da cewa wato tafi kowane state a Najeriya su saukin karbar baki da suka zo da hannun jari
2: Dama dai gabanin wannan taro da aka kammala gwamnatin jihar ta kulle yarjejeniyar zuba jari da wani kamfanin China mai zaman kansa da ya kai kimanin dala biliyan 2 domin ayyukan bunƙasa masana'antu a jihar yayin taron tattalin arzikin shugaban kamfanin Hefeng Shengwen na kasar China Ren Mingyong ya bayyana cewa
5: mun gamsu da abin da muka gani saboda haka za mu saka jarinmu muna fatan samun nasara
2: Masana sun ce babu shakka irin wannan taro na zuba jari zai bunƙasa tattalin arziki sai dai akwai buƙatar ɗaukar wasu matakai domin cimma hakan Dr. Kasim Garba Kurfi masanin tattalin arziki ne a Najeriya
6: wannan abun yana so a dore shi ba wai a yi bana ba ya kamata duk shekara a ci gaba da shi na biyu a yi abun da ake kira one shop wato idan ka zo za ka samu wuri guda duk sauran abubuwan ka za ka same su a wannan wurin wanda mutane mai hukunci a ce ka je ministry of commerce ka je ministry of kaza ka je ministry of kaza a Enugu state ta yi shi Lagos state ta yi shi a yi makarantu waɗanda za su koyar da abu yanzu zamani ne ya zo na AI ya kamata a ce akwai makarantar da ake koya su yara tun daga ƙasa har sama za su iya koyon wannan na biyu kuma su koyi waɗannan sana'o'in da za a yi domin yau in ka ce kana maganar solar yadda jiga Allah ya albarkace ta zai rana ya kamata a ce duk kowane gari ana da solar da za ta iya ba wa garin wuta a rika adin balu in ridi kuke yi kada daga noma a kai shi kasuwa wannan zai ba ku balu kuma zai adin balu kuma wannan yana
2: yayin taron an tattauna hanyoyin da za a haɓaka fannonin noma da ilimi da sufuri da samar da ayyukan yi da bunƙasa ababen more rayuwa Abdul Kadir Haladu Kiyawa RFI

0: Ta kungiyar Amnesty International a Najeriya ta zargi gwamnatin kasar da gazawa wajen kare rayuka da dukiyoyin al'ummar kasar yanda gwamnati ke cika shekaru uku da kafuwa. A cikin wani rahoton bincike da kungiyar ta fitar wanda ya duba kamun ludayin gwamnati cikin shekarun uku da suka gabata, Amnesty ta ce ga dukkan alamu 'yan ta'adda na kokarin fin karfin gwamnatin Najeriya la'akari da yadda hare-hare ke kara ta'azzara. Game da wannan rikaya abakabar ta tattauna da babban Daraktan kungiyar a Najeriya Malam Isa Sanusi ga kuma yadda tattaunawar su ta gudana.
1: Wannan rahoto sakamako ne na bincike da muka jima muna yi kuma muka dau lokaci muka yi tsaya muka jajirce muka tantance bayanan da muke da su. Da abubuwan da muka fada sun faru kuma bayan su ma wasu irin su sun kara faruwa. Abin takeici ne a ce a Najeriya yanzu mutane ba su da aminci, ba za su kwanta suna tunanin ba abin da zai same su ba, sannan babu tsaro a birni, babu tsaro a ƙauye. Kowa yana rayuwa a cikin fitina da fargaba saboda barayi suna iya afkawa mutane su kashe su anytime. Sannan mun lura cewa 'yan jarida da masu faɗin albarkacin bakinsu masu gwagwarmaya suna fuskantar musgunawa da cizgunawa. Wannan ma abin damuwa ne a gare mu. Sannan mun sani akan cewa sojojin sama na Najeriya sun kai wasu hare-hare waɗanda a cikin waɗannan hare-haren suka kashe fararen hula da dama. An yi a jihar Zamfara, an yi a jihar Niger, sannan kuma an yi a tsakanin Borno da Yobe. To waɗannan just kaɗan ne daga cikin irin lamuran da muka tantance. Akwai wasu da dama ma da ba mu saka ba.
2: To kamar wannan ma'auni kuka yi amfani da shi wajen fayyace ko kuma bankaɗo waɗannan matsaloli da 'yan Najeriya suke fuskanta?
1: To wannan abubuwan da muka lissafa abubuwa ne da ba wani ɗan Najeriya da bai san da su ba. Abu ne buwa ne ma da ko kafofin yaɗa labaru sun yi magana a kansu. Akwai wasu da mutane ba su sani ba, amma yawanci abubuwa ne saboda ma kada gudun jayayya wani lokaci ba ma taɓo abubuwan da mutane ba su sani ba. Muna tunatarwa ne domin waɗannan abubuwan duk sun faru kuma kowa ya sani, ba wai sai ka yi masa tunatarwa a kai ba.
2: To a baya-bayan nan shugaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin samar da daidaito ko kuma samar da tsaro musamman a arewacin Najeriya. Wannan rahoto naku ya yi fatali da wancan ikirari nasa kenan?
1: Mu abin da ya faɗa bai da muhimmanci a gare mu. Abin da mu muka sani shine rayuwar 'yan Najeriya da tsaro da kuma tabbatar da cewa duk wanda ya illata wani ko ya tauye haƙƙin wani an masa hukunci. Trump dan siyasa ne kuma zai iya faɗan duk abin da yake so, amma mu ba mu mame da hankali mun lura da abin da ya faɗa ba.
2: Wane yankuna ne suka fi fama da waɗannan matsaloli idan aka yi la'akari da rahoton binciken naku?
1: To gaskiya yankunan da suka fi fama da wannan matsala arewacin Najeriya ne, inda dubban mutane suke cikin bala'i. Makarantu da yawa an rufe su, iyaye da yawa sun janye yaransu daga makaranta. To wannan masifa ce, bala'i ne. Ba za ka iya lissafa yawan ƙauyukan da 'yan bindiga suka tayar kaco kam a arewacin Najeriya ba. To mu muna ganin wannan bala'i ne, masifa ce, kuma ya kamata tsaye a tashi tsaye a yi maganin. Ba wanda zai iya maganin wannan abin sai gwamnati.
2: Da yake ka faɗo batun cewa ba wanda zai iya magance wannan matsala sai gwamnati, amma kuma a gefe guda ana ƙarfafawa mutane gwiwa cewa su tashi tsaye su kare kansu. Amnesty ba ta yadda da wannan wato ƙarfafa gwiwa ba ne?
1: Ai yadda tsarin Najeriya yake, kai hula ba ka da ikon ka rike makami. To ta yaya mutanen za su kare kansu? Da hannu za su kare kansu fuskanci masu bindiga? Wannan magana ce mara tushe, kuma ana nema a jefa mutane a cikin hatsari ne. Idan mutane suka zo suka fantsama a cikin ƙauyenku da bindiga, ta yaya za ka yi ka fuskance su? Alhali doka ta hana ka ɗaukan bindiga.
2: Haka yake, to muna godiya ƙwarai da gaske.
1: To madalla yawa.
0: Tattaunawar rikaya abakabar da Daraktan Amnesty International a Najeriya Malam Isa Sanusi. Da haka ne zagayen farko na labaran ya kawo ƙarshe, inda a cikin sakkwaci yadda Amurka ta sanar da janye wasu daga cikin dakaranta a Najeriya bayan nasarar cimma abin da yake su ƙasar. Kun kuma ji yadda Burkina Faso ta haramta ayyukan dukkanin ƙungiyoyin agaji illa waɗanda suka samu sahalewar mahukuntan ƙasar. Kun kuma ji cewa yau ake faro jana'izar jagoran addini na Iran wanda Amurka da Isra'ila suka kashe tun a harinsu na farko a wato faro yaƙi tsakanin ƙasashen uku. Tumatala yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
3: rayuwata.
4: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Da kwalliya na daya daga cikin abubuwan da mata ke so saboda halittar su ce dalilin da yasa suke gasa tsakanin su domin kasancewa taurari kayan ado mafi daraja da mata ke alfahari kuma suna kasaita da ita cikin al'umma ita ce zinariya saboda darajar ta idan duniya kwashe tsawon shekaru mata na amfani da zinariya don kece raini tsakanin junan su daga baya wasun su suka mayar da hankali wajen mallakar ta a matsayin kadara sai dai a baya bayan nan batun ya canza zani domin yin ado ko ajiyar ta a matsayin dukiya ya gagari mata da dama saboda yadda a cikin kankanin lokaci farashin ta ya tashi da bai taba yi ba a shekaru da dama da suka shude halin da ake ciki yanzu haka a bisa dole mata suka fitta zinariya daga cikin kayayyakin sana'adu illa daidai kun mata masu karfin saya sannan da masu hannu da shuni shirin rayuwata na yau ya leka jamhuriyar Niger inda muka mayar da hankali kan yadda zinariya dake a matsayin kayan ado mafi daraja ga mata ta gagari da dama daga cikin su saboda tsananin tsadar ta dan tattauna batun shirin ya gayyaci wata mata mai hada-hadar zinariyar a jamhuriyar Niger sai kuma malama Maryama Nuhu yar jarida kuma mai yawan halartar bukukuwa dake jamhuriyar Niger amma kafin nan bari mu ji wannan rahoto da Abdullahi Isa ya hada mana akai
3: rayuwata
5: duk wani abin duniya da ake son kamba madarajar sa akan danganta shi da zinari saboda irin kimar da zinari ke da shi a cikin kayan alatun duniya Hajiya Halima mata ce da ta yi zamanin ta da zinari
6: mu gwamu da ita ta kare da nayi ta dan kune na dai kuma a hanyar kasuwa na yada me balka abin ado ne amma ba a yanzu ba yanzu ta yi kudi kai me ita ma ke mutum mutum sai wanda yake shi kakkarfa ne babu ita mun gani a wuyan mata muna shawa amma mu ta gagare mu
5: a cewar Muntara Amadu duk isar mace ko kasawarta idan ta yi ado da zinariya to tamkar tauraruwa abin kallo take zama a cikin ƴan uwanta mata
7: duk wanda zaka ta yi ado na zinariya to lalle lalle ta kai macen da take shi da kanta sannan kuma yana ƙara mata kwarshini a idan jama'a sannan kuma tana daraja a cikin mata ma ƴan uwanta musamman a ce ranar sallah idan sun huto zaka ga abin sha'awa
5: to sai dai sabanin yadda ake mallakar sa a matsayin kadara wasu matan ba su da wani buri da ya wuce su yi ado da shi kamar yadda wannan matashiya Salamatu ke cewa
8: da guduma ni in na tashi da kasawa ai so ne eh wana eh gaskiya ina gani a wuyan mata tana burge ni wallahi kamar a bushe wanda suke da ma zaka gani haka a jikin su sun sa masu da abin hannun su ko he dai tan mai ko kana da boya kake
5: jama'a da dama ke cin moriyar wannan dutse kama daga makera ɗan kasuwa masu sayar da shi zuwa mata masu amfani da shi Habu Amadu sarkin makeran zinari ne a Damagaram yana mai cewa
9: sai ne hali to suna zuwa kadan kadan amma ba irin na da ba yanzu ka ga nan zama nan na shahe wata guda ko garan guda ban samu wannan zinari na saidawa lokacin da suna zuwa ƴan jarokin wannan kwanakin wannan ai an samu alheri amma yanzu shiru yanzu
5: sai dai mata suka mai gurbin zinari da sauran kayan ado masu kyau da sauki ko don su rabu da barazan barayi ga wasu kuma fin karfin su yi a wannan lokaci da ake fama da tsadar rayuwa
3: RFI
4: to madalla an gaishe da Abdullahi Isa da rahoton nan yanzu za ku ji zantawa ta da malama Maryama Nuhu yar jarida kuma mai yawan halartar bukukuwa dake jamhuriyar Niger
10: duk kala adan da zaki a matan alhazai matan masu kudi ko kuma can da take shin kanta din shi kike in baki dora zinariya ba to adan nan naki da saura kenan zinariya tana daya daga cikin abun da diya mata muke alfahari da ita na daya a fannin kadara na biyu kuma shine abin alfahari ta wajen nuna kwalliya da kuma an ganki kin sa ta an san ke kowa ce ce
4: to gashi tayi tsada ta gagari mata da dama
10: gaskiya akwai wahala bismillah anan da shekaru an sai tamma shi ka bakwai da rabi tana hawa me yanzu tan ma har sai da ta kai kudin ta ya tashi a yau kin wannan da nake maka magana shine kudin ta na karshe shika 54 ko kuma wani bi shika 57 tunda ita zaka ga kaman naira ne yanzu daga ka tambaya an ce maka shika 54 to zuwa al'asar zaka ji ta habra ma daga wannan kudin nata yanzu yau ka sai ta a kudin ta inda take shika 54 to in ka tashi zuwa al'asar kace zaka sai da ta koda shika ce ko 100 ku sai ka ci riba a samanta to kashi abin da yasa mata suke alfahari da zinariya na farko kadara na biyu shine ado da nuna macen da sai ta isa ne take saka ita wannan zinariya
2: kenan za a iya cewa akwai macen da bata taba ado da zinariya ba
10: gaskiya akwai bismillah saboda in ka ce ma zaka yi shi sai dai ka ara ka samu mu mata an mun yi niyyar burgamu mun yi niyyar burge wasu kai niyyar ka kuntata ma wani ko ko zamu wani babban biki alal misali kamar daga nan da magaran zance zanta hin Najeriya irin manyan bikin nan na mata alhazai na nuna kai a ce wance ce daga gari kaza ta huto ko banne da na ara saboda mun gani ma anan ke akwai wanda in baka da ma ko da biki ne ake na dangi na gida ka je ka ara ko kuma haya a ce maka kwana kaza wuni kaza ga abin da saka biya zinariya abin ado ce abin burgewa mace ta dora daga tamma 1 zuwa tamma 20 har fiye da tamma 100 saboda naga wanda take da tamma 200 a wuyanta in ta sayo ta har ya zuwa cinya
2: amma a yanzu talauci ma ba zai bari ba
10: yo kai mamana in kana so sai dai dama in kana da ita in a yanzu ne zaka nema ka saita ta ciki kai ta sutura sawa kai ko ko neman mabarta kai da zaka huto ka sa zinariya 1 jika 54 ka zo ciki da yinwa kana daga wuya dan a gani wa zai ganga
3: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
11: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
3: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
11: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
3: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
12: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara.
11: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
2: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba. Sai zantawar shirin da wata mata mai hada-hadar zinariya a Jamhuriyar Niger.
13: Lawari dai zinariya kayan ado ce. Abin ado ce kuma tana ƙara ma mace daraja da duk irin yadda kike kira sa zinariya. Masha Allah wannan hasken nata yake da kanki kina yin haske. Kuma na biyu kamar yadda kuka san gona tana matsayin kadara ga namiji da gida yana matsayin kadara a namiji to haka ne muhimmancin zinariya a wajen iya mace kadara ce dukiya ce mai muhimmanci ko tana sawa ko bata sanyawa dukiya ce ita ma tata
2: yaya yanayin karbuwar ado da zinariya take a tsakanin mata
13: to ai ita zinariya ta san yawanci al'ada ce akwai bangaren mutanen da su a koda yaushe ko ta yi tsada to al'ada suke in za a almar da iya mace sai an sayar mata kinan kaga su irin wannan zancen kai tsada ma ba su sai ba ma bai taso ba duk tsadar da ta yi sai dai gwargwadon yadda ta yi tsada kuma gwargwadon yadda za a sayar ta yanzu ka dauka ga larabawa duk iyaka yadda mu take da mutake in zai almar da iya sai ya sayar mata zinariya kuma miji sai ya ka zinariya in ka dauka bugashe ma su ma in za a almi ana sayar mata zinariya miji ya sai kuma uwaye su sai in ka dauka da tubawa ma kai iri da yawa ma suna cewa an za a almi sai a sayar mai yariya zinariya kuma a nan ma ko a gare mu ma ga Hausawa wani kana cewa a wannan kadara ce take ce bari a sayar miki sai ka aje mace an kika aje ke ma kina nan aje da ita haddi yake ma an ki almi ke ma sai ki dauka ki bata to kuma yanzu a yanda kai tsada kamar yadda na gaya muku ba kowa ke sai ba tunda duk yawanci ma an saida ta
2: wace irin daraja zinariya ke karawa kasa
13: kasar da duk take da zinariya to da ita ce ake mu'amala saboda an san kadara ce ta dindindin wanda duk kasar ta ake tono zinariya a karkashin kasa ta kasar wannan to da ita ake damawa kuma kaga irin wannan kasashen shine kamar irin kasashen mu na Niger dole a kasashen da ba su da ita su zo su yi ta bibiyan mu ba mu da komai ba wanda zai sha mana kai ba wanda zai kula da mu
2: tattaunawa ta da mata mai hada-hadar zinariya a Jamhuriyar Niger
14: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-88-88-99
2: ma
4: masu saurare. Shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai? Lamba kenan da za ku tuntube mu akai a madadin sashin Hausa Radio France International RFI, musamman Abdullahi Isa da ya taimaka wajen hada shirin, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa assalamu huta lafiya.
0: Kako ba labarin a zagaye na biyu. Amurka ta sanar da janye kaso mai yawa na sojojinta da ta tura Najeriya don yaki da ƙungiyoyin 'yan ta'adda irin ISIS da Boko Haram, sai dai ta ce za ta ci gaba da tallafawa ƙasar da bayanan sirri kamar yadda ta buƙata. Shugaban rundunar AFRICOM wato ta Amurkan da ke yaki da ta'addanci a Afirka, Dagvin Anderson, shi ke bayyana hakan, inda ya ce ayyukan da suka gudanar a Najeriya ya taimaka wajen wargaza shugabancin ISIS ba wai kadai a Najeriya ba, da sauran kasashen yammacin Afirka. Idan dai ba a manta ba, a watan Mayun wannan shekarar sojojin Amurkan da na Najeriya sun kai wasu hare-hare shiyar arewa maso gabashin kasar, inda suka kashe Abu Bilal Al-Minuku, mataimakin shugaban kungiyar ISIS na duniya, baya ga harin da Amurka ta kai wa 'yan bindigar a ranar Kirsimeti a jihar Sokoto bisa umarnin shugaba Donald Trump da ke ikirarin cewa ana yi wa Kiristoci kisan gilla a kasar. Jami'an tsaron Najeriya da aka kirke a sassa daban-daban na kasar masu fama da matsalolin tsaro sun sanar da samun gagarumar nasara a yakin da suke da bata gari cikin watanni shida na farkon shekarar da muke ta 2026, lamarin da ya kai ga kisan 'yan ta'adda 1,597 tare da ceto fararen hular da suke hannun masu garkuwa, akalla 1,516 asimami 1,014 da suka kai a sassa da dama. Shibir yaki da ayyukan ta'addanci ta NCT da ke Abuja ke sanar da hakan a wani taron manema labarai da ta kira, taron da ya samu halartar bangarorin tsaron Najeriya da dama bayan tattaro rahoton nasarorin kowane bangare na rabin shekara. Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ta tabbatar da karbar takardun kasashen Niger da Mali da Burkina Faso game da buƙatar su ta neman ficewa daga kotun, wanda sanarwar kotun ke cewa daga yanzu kasashen sun shiga gabar fara dakon ficewa da tsawon shekara guda gabanin kammala ficewa a hukumanci. Kasashen uku na yammacin Amurka, wato na yammacin Afirka, da dukkaninsu sojoji ke mulka bayan kifar da gwamnatin farar hula tun a watan Satumban bara ne suka sanar da aniyar ficewa daga ICC, wadda suka bayyana da kamanceceniya da mulkin mallaka, ko da yake sai a yanzu ne suka miƙa buƙatar ficewar a hukumanci. Bangaren adawa a Togo ya buƙaci haɗin kan don tunkarar kalubalen iftila'in ambaliyar ruwan da kasar ke fama da shi tun bayan mamakon ruwan sama a tsakiyar makon nan. Ambaliyar ruwan ta yi mummunar barna musamman a birnin Lome fadar gwamnati da kuma wasu garuruwa da ke zagayen birnin, lamarin da ya sanya bangaren adawar kira ga dukkanin mambobinsa su aje dukkanin bambance-bambance wajen haɗa hannu don tunkarar matsalar. Bangaren adawar ya roƙi gwamnati da ta aike da dukkanin kayayyakin buƙata ga yankunan da iftila'in ya yi wa barna. Duk da zanga-zangar kyamar baki da ake yi da kuma barazana a Afirka ta Kudu, har yanzu akwai miliyoyin baki 'yan kasashen waje da ke zaune da kuma gudanar da harkokinsu a cikin kasar. Bayanai da kuma alƙalamin hukumar ƙididdiga ta Afirka ta Kudu sun nuna cewa akwai baki tsakanin mutum miliyan 2,400 zuwa miliyan 3,100 da ke zaune a kasar a halin yanzu. Zaman ɗaruruwan baƙin da suka haɗe a Afirka ta Kudu har zuwa fara tara iyali yana cike da sarƙaƙiya, fargaba da kuma faɗi tashin yadda makomarsu za ta ci gaba da kasancewa. An faro gwajin alluran Ebola a Jamhuriyar Congo a wani yunkuri na tunkarar sabon nau'in cutar na abin da bugu da aka samu ɓullarsa tun a watan Mayu da ya gabata. Ƙarƙashin wannan gwaji alluran cutar biyu da har guda biyu ne ake gwajin sahihancinsu don zaɓar wadda za a yi amfani da ita wajen yaƙi da wannan cuta. Amurka ta yi ikirarin cewa za ta tabbatar da ta kange Majalisar Ɗinkin Duniya daga goyon bayan ci gaba da aikin wanzar da zaman lafiyar tarayyar Afirka a Somalia daga shekara mai zuwa, kamar yadda wasu majiyoyi har guda biyu suka tabbatar. Wannan ikirari na zuwa a daidai lokacin da wasu bayanai ke cewa Amurka da kanta na shirin kawo ƙarshen aikinta a ƙasar ta gabashin Afirka. mutane 3,700 ne aka tabbatar tsananin zafi ya kashe a kasashe uku na nahiyar Turai da suka kunshi Faransa da Netherlands da kuma Belgium a wani yanayi da ake ci gaba da ganin zafin wanda ke ci gaba da ta'azzara a kasashen nahiyar. Hasashen masana yanayi a Turai da nuna cewa zafin ka iya kai tsawon wani lokaci a nan gaba gabanin samun sassauci, inda masana a bangaren lafiya ke gargadin yiwuwar karuwar mamata matukar mahukunta basu dauki matakan da suka kamata ba. Masu aikin ceto na ci gaba da laliban waɗanda gini ya rufe a birnin Kyiv na Ukraine bayan harin Russia mafi muni a watannin baya-bayan nan da ya kashe mutane 30 ya kuma jikata wasu 92 a wani yanayi da tunan aka faro makokin ƙasa baki ɗaya dan jimamin wannan hari. Har yanzu akwai wasu mutane da dama da ba a kai ga gano inda suke ba bayan faruwar wannan hari, yayin da wani makamancin sai sake kashe mutane 4 a lardin arewacin Sumy. Yanzu kuma sai shirinmu na nishadi.
3: Sauraro, bari mu faro shirin na wannan rana ne yadda kungiyar cigaban al'ummar Hausawa ta gidauniyar Hausawa Development Association ta kai wa hukumar ta tafi ta jihar Kano ƙara kan shirin labari na zango na 15 bisa zargin zubar da mutuncin Hausawa. A cikin wata wasiƙa da lauyan kungiyar Abubakar Abdulsalam ya aike wa hukumar, kungiyar ta ce tana zargin mashirya shirin na labari na da bayyana Hausawa a matsayin maguzawa masu aikata manyan laifuka kuma masu karancin tarbiyya. Wasiƙar ta kuma baiwa hukumar wa'adin kuni biyu dan ta sake nazartar film din da kuma umartar mashiryansa da su dakatar da shi dan yi masa gyare-gyare. Matukar ba haka ba kuma za ta maka hukumar da kuma mashirya film din na labari na a gaban kotu. Kuma wasu daga cikin gaggan jaruman fina-finai da kuma mawaka na ci gaba da sanar da ficewa daga kungiyar nan ta tawagar ƴaƴan masana'antar Kannywood da ke goya wa gwamnatin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu baya, wato RRR. Ana dai zargin guguwar ficewar na da alaka da rabon kuɗi da wasu kusoshi a kungiyar suka yi rubda ciki da su, duk kuwa da cewa an sha wahala a Abuja kafin a samo su. Jaruma Mansura Isa kusa ce a cikin wannan tafiya karkashin jagorancin Dauda Adamu Kahuta Rarara, ita ce ta fara sanar da ficewar ta. Dai ta ki cewa komai kan dalilinta. Zuwa yanzu dai jarumai da mawaka irin su Rabi Rukadawa, Yusuf Sasin, Fati Keke, Ramadan Boots da mawaki Abubakar Sani da sauransu sun sanar da ficewa daga kungiyar. Na yi hukurin cin ta bakin mai magana da yawun kungiyar ta RRR, wato Tijjani Asasi, amma haka na bai cimma ruwa ba.

0: biyar daidai agogon Najeriya Niger kamar Chadi hudu kenan agogon TU daga na sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mita 16.
1: Azima Bashir Aminu.
0: Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci ga kanin labaran. Amurka ta sanar da janye dakarunta a Najeriya bayan nasarar cimma abin da ya kai su kasar. Burkina Faso ta haramta ayyukan dukkanin kungiyoyin agaji illa waɗanda suka samu sahalewar mahukuntan kasar. Yau ake faro jana'izar jagoran addini na Iran wanda Amurka da Isra'ila suka kashe tun a ranar farko ta faro yakin sa cikin watan Fabrairu. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Amurka ta sanar da janye kaso mai yawa na sojojinta da ta tura Najeriya don yaki da kungiyoyin yan ta'adda irin ISIS da Boko Haram. Sidi ta ce za ta ci gaba da tallafawa kasar da bayanan sirri kamar yadda ta bukata. Shugaban rundunar Africom ta Amurka da ke yaki da ta'addanci a Afirka Dagbin Anderson shi ke bayyana hakan wanda ya ce ayyukan da suka gudanar a Najeriya ya taimaka wajen wargaza shugabancin kungiyar ISIS. Ba wai kadai a Najeriya ba har ma da yankin yammacin Afirka baki daya to sai dai masana tsaro irin Captain Abdullahi Bakoji mai ritaya ya ce kwalliya bata biya kudin sabulu ba a zaman da dakarun suka yi a Najeriya
2: ina ikirari cewa zuwan sojojin Amurka ya kawo karshen kisan killa kuma ya samar da cikakken zaman lafiya a Najeriya zan ce bai daidai da abin da ake gani a zahiri ba saboda har zuwa yanzu Najeriya na ci gaba da fuskantar hare-haren ta'addanci garkuwa da mutane rikice-rikicen manoma da makiyaya da sauran matsalolin tsaro a sassa daban-daban na kasar don haka yana da wuya a ce zuwan sojojin Amurka ne ya kawo zaman lafiya ko kuma ya magance waɗannan matsaloli baki daya a maimakon haka abin da aka gani ma shine ci gaba da rikice-rikice da rashin tabbas a wasu yankuna Matsalar tsaron Najeriya tana da sarkakiya kwarai da gaske kuma mafitarta tana buƙatar ƙarfafa hukumomin tsaron cikin gida inganta tattara bayanan sirri haɗin kan al'umma da magance tushen matsalolin da ke haifar da tashin hankali saboda haka a ra'ayina ba za a iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba idan za a auna nasara da kuma raguwar ta'addanci da ingantaccen tsaro har yanzu akwai manyan kalubale da ke nuna cewa ba a cimma irin wannan buri ba
0: kalaman masanin tsaro Captain Abdullahi Bakoji mai ritaya dattawan jihar Zamfara 50 dake hannun yan bindigar daji sun shage iskar yanci bai da bayanai ke cewa an biya fansar naira miliyan 35 a jiya Alhamis dattijan waɗanda tun farkon watan Yuni suka shiga dajin da radin aradin kansu don tattaunawa da yan bindigar da nufin kawo ƙarshen har-haren da ake kaiwa yankunan su yan bindigar sun kame su tare da neman a fiya su fansa yayin da gwamnatin jihar tun farko ba da sahadewar ta dattijan suka tafi neman sulhun ba majiyoyi sun ce uku daga cikin dattijan sun mutu a hannun yan bindigar yayin da aka biya fansa gabanin sako sauran a jiya Alhamis ministan tsaron Najeriya General Christopher Musa mai ritaya ya sanar da shirin haɗin kan tsaro tsakanin kasar da makwabtan ta Niger da Benin don tunkarar matsalolin tsaron da ke ci gaba da ta'azzara a yankin arewa maso yammacin kasar Musa da ke sanarwa da wannan ga kamfanin dillancin labarai na AP a jiya Alhamis ya ce sun bude wani sabon babi don haɗin kai tsakanin ƙasashen uku wajen magance matsalolin tsaron da ke addabar su. Dambarwar da ke tsakanin gwamnatin Najeriya da kuma Prince Adeniyi Adeyemi Matu mai ikirarin shugabantar sabuwar hukumar da aka kirkira don haɓaka alaƙar ƙasashen waje da kuma baiwa shugaban ƙasar shawara kan tattalin arziki na ci gaba da jan hankali bayan da jaridar The Cable ta gano yadda gwamnatin sar ta bar izinin daukar ma'aikata 300 don yin aiki a karkashin ta wannan lamari dai ya sanya al'umma da dama daga ayar tambaya akan yanda aka kirkiri hukuma ba tare da sanin gwamnati ba har ta kai wannan mataki sai dai Malam Hassan Sallau tsohon daraktan ma'aikatar kiwon lafiya ta gwamnatin Najeriya ya ce ba abu bane mai yiwuwa hakan ta faru dan haka yake ganin akwai lauje a cikin nadi
3: kuma a ji magana ma kai issue din zuwa presidency matuku akwai office da ke cewa ODD organization development and design sai sun bi tawon office din idan suna so sai creating in one office to kaga da office of service the mother ministry din the budget office ana haduwa a zauna a reviewing din duka submissions din a yadda sannan har yaje a sashi a budget accountant general ma is involved saboda ka san bayan da za a bara baka kudi dole sai an create maka account su kuma budget office anan za a sa ka a cikin budget da initial amount da za a fara take off grant ake ce masa yawanci ana bayar take off grant so mother ministry din ku dole ne ta zama involved dole budget office sai dole head of service sai amma bayan da za a kawo ka shiga national budget ka je office head of service a baka approval kai recruitment a ce kuma ba sanin gwamnati ba an yi haka to akwai damuwa wasu suna so su boye wani abu ne
0: kalaman malam hassan sallusu hun director a ma'aikatar kiwon lafiya ta gwamnatin najeriya a yankin niger delta dake najeriya mutanen da ke rayuwa da na kasa ne ke neman ganin an ba su cikakkiyar dama wajen cin gajiyar tanade-tanaden dokar masana'antar man fetur ta kasa da ake kira PIA wannan doka dai ta buƙaci a baiwa masu fama da na kasa kulawa ta fannin kyautata rayuwarsu da kuma damar samun guraben aiki da sauransu daga kalaba wakilin murtala Adam ya aika mana da rahoto.
4: Horon wayar da kai da aka gudanar a jihar Rivers, shugabar kungiyar masu na kasa ta jihar Indifrike ACN ta bayyana furen cikin ta kan taron.
5: A cikin kwanaki biyun nan da suka gabata, mun gudanar da zaman horarwa daban-daban da suka mayar da hankali kan fahimtar haƙƙin na kasassu da kuma samun cikakken bayani kan dokar masana'antar man fetur ta PIA.
4: Kwamishinan harkokin jin ƙai na jihar Rivers, David Anile, ya shaida da ƙudurin gwamnatin jihar na tabbatar da cewa masu na kasa sun samu wakilci a cikin wannan tsarin.
6: Dokar PIA tana gudana ne a hannun kamfanonin man fetur da kuma masu ruwa da tsaki a yankin Niger Delta. Ta tanadi kafa asusun amintattu na al'umma da kuma tantance bukatun al'umma domin inganta ci gaban yankunan da abin ya shafa.
4: A nasa bangare, daraktan walwala na hukumar raya yankin Niger Delta, Ofiong Akwa, ya bayyana cewa hukumar na duba hanyoyin samar da damar ayyukan yi ga masu na kasa domin inganta rayuwarsu.
7: Dangane da daukar aikin mutane masu na kasa ba za mu iya bada cikakken aikin dindindin a wannan lokaci ba sai dai za mu iya ba ku damar aikin kwangila wanda zai dauki tsawon shekaru biyu
4: daraktan ya ce a halin yanzu NDDC na shirin samarwa masu na kasa aiki a matsayin wani bangare na kokarin tabbatar da cewa ba a bar kowa a baya ba a dokar masana'antar man fetur a yankin Niger Delta murtala da mukalaba irfi
0: Ta shugaban gwamnatin sojin Burkina Faso Captain Ibrahim Traore ya farfar da wata sabuwar dokar soji da ke tilastawa kungiyoyin agaji samun sahalewar gwamnati bayan tantance su gabanin iya aiwatar da ayyukan su a kasar mai fama da har-haren yan ta'adda waɗanda ke ikirarin jihadi da ƙarfin tsiya Kabir Muhammad Dan Bauchi ya hada mana rahoto akai
8: Gwamnatin sojin da ta kwace mulki a watan Satumbar shekarar 2022 ta sanar da bin manufar tabbatar da ikon kai kuma mai adawa da matsin lamba tare da kaucewa yin kasuwanci da kasashen yammaci game da kin amincewa da komawa ta farkin demokradiyya a kasar. Akalla sama da kungiyoyi 100 ne ke gudanar da ayyukan su na agaji a kasar. Sama da shekaru 10 wanda hakan ya bude kofa wa kungiyoyin ta'addanci da masu tada kayar baya wanda aka ce suna da alaka da alƙa'ida lamarin da ya jawo hasara dubban mutane tare da jefa da dama cikin mawuyacin hali wanda ya kai su ga rasa muhallinsu da aka kiyaste sun kai miliyan 2 dan haka a cewar gwamnati tantancewar yana da muhimmanci domin tabbatar da su wake shiga da fita tare da gudanar da ayyukan su a cewar gwamnatin hakan zai kawo saukin samun ta'addanci da yake addaban wannan yanki
0: Mahukuntan Bala sun sanar da kafa wata hukuma ta musamman da za ta sanya idanu kan hada-hadar zinaren da 'yan kasuwa ke fitarwa ƙetare matakin da ke zuwa bayan samun gagar matazara tsakanin alƙalmin da ake tattarawa kan yawan zinaren da ƙasar ke fitarwa da kuma adadin da ƙasashe ke sanar da samu daga malin wata sanarwar ma'aikatar albarkatu ta malin ta ce sabuwar hukumar za ta tabbatar da daidaita hada-hadar zinaren guda cikin arzikin da ƙasar ke da su kuma take fitar da su duniya Kasashen Turai sun yi masa lamba ga jiragen dakon man da ke amfani da tutar Kamaru wajen jigilar man Rasha inda bayanai ke cewa kawo yanzu Kamarin ta dakatar da jiragen da yawansu ya kai 39 da ke hada-hada a teku daga ranar 8 ga watan Yunin da ya gabata ne aka fara bankaɗo waɗannan jirage da kamar ke ikirarin cewa ba da izinin ta ne Rashan ke amfani da su a teku ba To duk da zanga-zangar kyamar baki da ake yi da kuma barazana a Afirka ta Kudu har yanzu akwai miliyoyin baki ƴan kasashen waje dake zaune a wannan ƙasa kuma suke gudanar da harkokin su a cikin ƙasar. Shamsiyyah Haruna na dauke da ƙarin bayani akai.
9: Bayanai da alƙaluma na hukumar kididdiga ta Afirka ta Kudu sun nuna cewa akwai baki tsakanin mutum miliyan 2,400 zuwa miliyan 3,100 dake zaune a ƙasar a halin yanzu. Zaman ɗaruruwan baki da suka dade Afirka ta Kudu har suka fara tara iyali na cike da sarƙaƙiya fargaba da kuma faɗi tashin yadda makomarsu za ta ci gaba da kasancewa. Bayanai daga jaridun ƙasar na nuna cewa yawancinsu sun karkasu ne zuwa kashi gida biyu, wato waɗanda ke da cikakkun takardun zama da kuma waɗanda ba su da su. Ko da mutum ya auri ɗan ƙasa ko ya haifi ƴaƴa a ƙasar, ƙungiyoyin kishin ƙasa kamar Operation Dudula ba sa fifita wannan domin suna kallon kowa a matsayin baƙo. Iyalai da dama suna rayuwa cikin fargaba a kullum, inda suke takaita zirga-zirga musamman a lokutan da ake zanga-zanga domin gudun kada a kaiwa gidajensu ko kuma shagunan su hari. Amma duk da haka, kotunan Afirka ta Kudu sun sha yanke hukunci da ke kare haƙƙin yara da iyalai baki. A gefe guda kuma ƙungiyoyin fararen hula suna fafutuka domin ganin ba a raba yara da iyayensu ba ta hanyar kora ba gaira ba dalili.
0: Ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa akwai matsanancin cin zarafin da yanzu haka ke gudana a birnin Al-Ubayd na Sudan, wanda ke fuskantar ƙawanya tsawon watanni. Tana mai kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa da su yi abin da ya kamata wajen kawo ƙarshen wahalhalin da jama'a ke fuskanta. Da yau ake gudanar da jana'izar tsohon jagoran addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei watanni hudu bayan mutuwarsa a harin haɗin gwiwa da Amurka da Isra'ila suka kaddamar a Tehran, fadar gwamnatin Jamhuriyar Musulunci Abu Halil Gwangwazo ta haɗa mana rahoto.
10: Manyan malamai da jami'an gwamnati da na ƙasashen waje da kuma Iraniyawa ne suka taru a wani ƙaton ɗaki inda aka ajiye akwatin gawar jagoran addini Ayatollah Ali Khamenei da na wasu iyalansa da aka kashe su a rana guda. Ana sa ran aƙalla mutane miliyan 15 su halarci jana'izar jagoran wanda za a shafe tsawon mako ana gudanarwa. Za a kai gawar Khamenei biranen Qom da Najaf da kuma Karbala, manyan wuraren ibadar mabiya Shi'a a Iran da Iraki, kafin binne shi a ranar Alhamis a Mashhad. An girke jami'an tsaro a tituna da dama na ƙasar, yayin da Iran ta yi gargaɗi ga Amurka da Isra'ila game da kai musu hari a lokacin gudanar da jana'izar. Ali Khamenei, wanda ya shafi fiye da shekaru 30 a matsayin jagoran addinin Iran, ya rasu yana da shekaru 86 a wani harin haɗin gwiwa da Amurka da Isra'ila suka kai gidansa a ranar 28 ga watan Fabrairu.
0: To masu aikin ceto na cigaba da laliban waɗanda gini ya rufe a birnin Kyiv na Ukraine bayan harin rasha mafi muni a 'yan watannin baya-bayan nan da ya kashe mutane 30 ya kuma jikkata wasu 92 a wani yanayi da tana aka faro makokin ƙasa baki ɗaya don jimamin wannan hari. Har yanzu akwai wasu mutane da dama da ba a kai ga gano inda suke ba bayan faruwar wannan hari, yayin da wani makamancin sa ya sake kashe mutane hudu a lardin arewacin Sumi. A gobe Asabar ne Amurka za ta bikin cika shekaru 250 da samun yancin kai daga turawan Ingila a wani yanayi da kawunan Amurkawa suka rarrabu dangane da yakin da kasar ta kaddamar akan Iran. Umar Sani ya hada mana wannan rahoto.
11: A ranar 4 ga watan Yulin shekarar 1776 ne yankuna 13 da Ingila ta yi wa mulkin mallaka suka dunkule waje guda don ayyana yancin kansu, abinda ya samar da ƙasa ɗaya tilo da yanzu ake kira Amurka. A ƙarni na 18 ne shugabannin Ingila na wancan lokacin suka fara sakarwa al'ummomin yankunan 14 da ke rayuwa a gaɓar Latin Amurka mara don gudanar da harkokin kasuwanci da noma da hada-hada a tashoshin ruwa da kuma gudanar da ƙware-ƙware shugabanci. Duk da cewa al'ummomin na buga ƙirji da ƙware-ƙware ƴancin da suka samu, a gefe guda sun ci gaba da ƙorafe-ƙorafe kan yadda ake tatsar su ɗumbin haraji da kuma cilasta musu ɗaukar ɗawainiyar masarautar Ingila da majalisar dokokin da ba su da wani kilci a cikinta. Amurka ta kai ga samun cikakken ƴancin kanta ne a watan Afrilun shekara 1775 bayan mummunan faɗan da ƴan tsegeru da George Washington ya jagoranta Alexion da Concord suka gwabza tsakaninsu da dakarun Ingila, guda daga cikin mafi ƙarfi a duniya.
0: To ka ta fariyar manhajar tafiyar da kamfanonin da ke hada-hadar kasuwanci a yanar gizo GoDaddy da yi gargadin illar da matakin mahukuntan Indiya na kulle shafukan hada-hadar bogi zai yi ga masu halastattun kasuwanci musamman masu kananan kasuwanci don tantance su ke da matukar wahala. Sanantar damfarar yanar gizo ya tilastawa mahukuntan na Indiya daukar matakin na rufe tarin shafukan kasuwanci ko da yake ya shafi halastattun kasuwanci da dama wanda ya haddasa sa gagarumar asara. Labarin na zuwa muku daga nan sashen Hausa na Arafai. Taken labarin wasanni kenan, ga kuma ka misali ya shigo barka da isowa.
12: Azima, barka da wannan lokaci. A yau dai za a kammala zagayen 32 a gasar lashe kofin duniya. Kawo yanzu dai kasashen Afrika, wato nahiyar Afrika tana da sauran kasashe uku da za su buga wasa a wannan zagaye, wanda suka hada da Masar da Kavat da kuma kasar wato Masar Kavat da suka sai kuma Ghana, waɗanda suka yi saura a wannan zagaye. To ɗaya daga cikin wasannin da suke jan hankali shine karawa tsakanin Kavat da kasar Argentina, ganin cewa wannan wasa na da muhimmanci ga bangaren Lionel Messi, wanda ake ganin wannan ce gasarsa ta ƙarshe ta lashe kofin duniya. Idan kuma bai da gaske ba, wannan ne zai iya zaman masa wasan ƙarshe da zai buga a gasar lashe kofin duniya a
0: tarihi.
12: So sai kuwa, to sai dai idan aka duba kamar yadda ake cewa on paper, wato bisa alƙalumar da ake gani, ita Argentina za ta iya samun nasara akan Kavat din, duba da yanayin karfinsu kuma da irin takullu da kamullu da yinsu a ita wannan gasa. Ita dai Argentina ta yi nasara a dukkanin wasanni uku da ta yi a matakin rukuni, yayin da ita kuma Kavat dukkanin wasannin ta uku da ta buga a matakin rukuni kunnan doki ta yi. Abin da ya fi jan hankali shine kunnan dokin da ta yi da Spain, babu ci ko da, sannan ta zo ta ƙara rike Uruguay, babu ci a wasan ta, duk da cewa an sa ran za ta iya yin nasara a wasan ƙarshe da ta buga da Saudiya, amma nan ma ta buga kunnan doki. Ko za mu jira mu ga shin za ta ci gaba da irin wannan dagiya ko koya abin zai kasance mata a nan gaba. To a ɗayan ɓangaren kuwa, mambobin majalisar dokokin Turai ne su 50 suka sanya hannu kan wato wata sanarwa da suke buƙatar kwamitin da'a na hukumar kula da ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA da ya binciki kyautar zaman lafiya da shugaban hukumar FIFA Gianni Infantino ya baiwa Donald Trump. Wannan kin san tun lokacin da aka bada wannan kyauta a watan Disamba shekarar bara, aka samu wata kungiya daga kasar Birtaniya da take adawa da hakan, wanda suke cewa ya kamata a ce an samar da tsari. To su waɗannan 'yan majalisu a yanzu suna neman cewa a bincika shin shi Gianni Infantino ya gabatar da hakan ne gaban kwamitin gudanarwa na hukumar kafin yawwa kafin ɗaukar wancan mataki, ko ko yayi gaban kansa ne kawai wajen
0: yanzu za a yi wa Trump bita da kulla bayan an hana shi Nobel kuma da FIFA ana so a kwace.
12: To za mu jira mu ga yanda binciken zai kasance, amma dai ana ganin cewa tun bayan da aka bada wannan kyauta, kasar Norway ce kadai daga cikin kasashe mambobin hukumar FIFA 211 suka fito suka nuna adawar su da bada wancan kyauta. To ko sauran za su goya musu baya kawo yanzu ko kuma za su jira?
0: Kowa yana tsorace ne.
12: To za mu jira mu ga
0: yanda za ta kasance. Sai kuma labarin tattalin arziki, inda muke tare da Michael Kudusan. Barka da shigowa.
13: Kake da Azima.
0: An gaishe ka.
13: To zan fara daga Najeriya ne, inda gwamnatin Najeriya ta ƙara yawan kuɗaɗen da take rantowa a cikin gida da kashi 241 cikin 100. To wannan gagarumin mataki ya fito fili ne a daidai lokacin da ƙasar ke fuskantar ƙalubalen rashin kuɗaɗen shiga domin aiwatar da kasafin kuɗi kamar yadda ake faɗi. To sai dai abin da ke daurewa masu bibiyan lamarin kai shine ana ta faɗin ana samun kuɗaɗen shiga daga rara da ake samu sakamakon janye tallafi da kuma jerin haraji da aka lallabta. To amma kuma sai ake cewa ana samun ƙarancin kuɗi. To masu bibiyan wannan lamari suna ganin abin akwai daura kai kuma abu ne wadda yake ba da mamaki sosai sosai. To haka kuma lamarin zai iya tilasta wa babban bankin kasar ƙara yawan kuɗin ruwa domin janyo hankalin masu zuba jari, wanda hakan zai ƙara nauyin biyan bashi a nan gaba. To har yanzu dai a Najeriya duk da cewa farashin danyen mai ya sauka a kasuwannin duniya yanzu dai dillalan fetur ba su rage kudin litar mai kamar ko kuma farashin litar mai kamar yadda ya dace ba ko kamar yadda ainihin daidai da yadda irin ragin da ake samu ba. To dillalan sun ce har yanzu suna sayar da tsaffin hajoji ne da suka sayo da tsada. To kuma wannan karan hajojin atun ko ba a saya ne. Eh to kin san hujjan da ake bayarwa kenan musamman ma kasashe irin namu sai a ce ai all stock ne da ma turanci za a faɗe shi sai a ce all stock ne saboda haka sai an saida su
14: to amma da an yi kari a ce kari ne ba ruwan su da wannan
13: a ranar cikin dakikar da aka yi kari
14: nan da nan wani gidan man ba ana saka da siyarwa ake dakatarwa
13: sosai to wannan yasa ɗan kasar ba su ji dadi ba sosai suna ganin jinkirtawa kawai ake yi dan amori kafin
14: ana saka da siyarwa ake dakatarwa
13: sosai to wannan yasa ɗan kasar ba su ji daɗi ba sosai suna ganin jinkirtawa kawai ake yi dan amori kafin
14: a lebe kam ana more